0: It's 9 o'clock.
1: This is Friday's Best.
2: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.

malugod na pagbati mula sa Tarlac Provincial Hospital. Dito sa TPH, libre ang serbisyo. Tunay na malasakit sa bawat Tarlakenyo sapagkat kalusugan ang aming pangunahing misyon. Ang Tarlac Provincial Hospital ay patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyong medikal para sa lahat. Narito ang mga serbisyong klinikal para sa inpatient care. Kabilang dyan ang internal medicine, obstetrics and gynecology, surgery, at pediatrics. Para naman sa outpatient care, handog ng TPH ang mga sumusunod na serbisyo: internal medicine clinic, maternal and child clinic, surgery, pediatrics, pain management clinic, eye center, nutritional and dietary counseling. Nariyan din ang TPH Cares TPH HIV facility, satellite treatment center for MDR tuberculosis, peritoneal dialysis, hemodialysis, endoscopy and colonoscopy services, at wound care and ostomy center. Bilang suporta naman sa mga pangunahing serbisyo, mayroong ancillary and support services tulad ng physical medicine and rehabilitation, dental services, clinical laboratory, molecular laboratory, blood bank,

0: pag-ugnayan sa aming mga hotline numbers. 0998-555-1484. 0998-555-4104. Tarlac Provincial Hospital. Libre ang serbisyo, alay sa bawat Tarlakenyo.
1: Ang Tarlac Provincial Hospital ay ang ating ospital na may kalidad at libre. Ayan ha, sinasabi ko na sa inyo, libre po yan ha. At syempre, para sa ating mga Tarlakenyos yan. Okay, this is a very special day today. Kasi po, hindi doktor or hero ang ating mga makakalahok. Pero sa kanilang mga paraan, mga heroes po natin ito. And they represent 510,000 of our population. Hulaan nyo kung sino sila. Sila ang Gen Z that comprises at least 30%. Imagine that. 30% of the population sa Pilipinas. So, ibig sabihin, if we're 115, nasa 30 to 33 million. Tama ba? Ang math ko. Okay, bago natin umpisan ang ating mga kwentuhan at daldalan dito, papakilala natin sila isa-isa. Okay, lapit kayo sa mic and siguro sabihin yung age nyo or kung anong gusto sabihin sa buhay nyo. Okay, umpisan natin sa'yo, Iha.
2: Ako kasi Alanis Berlin, 22 years old.
1: 22. Okay, parang 23. Hindi. Ikaw, Iha.
3: Hello po, I'm Teo Nasipokon po, 21 years old.
1: Mukha ka namang 14. Okay. Ikaw, Iho.
4: Hello po, ako po si Rene Justine Silviejo, 25 po.
1: 25?
4: Yes po.
1: Okay. Iha.
5: Hello po, good morning. Ako po si Angelica de la Cruz, 20 years old po.
1: Okay, tsaka yung mga gentlemen sa aking tabi na nagtutulakan. Ayoko dito, mataas daw yung upuan. Okay, ikaw Iho.
6: Ako po si Vincent Lagunero po, 21 years old.
7: And good morning po, ako po si Jake Lance Moises, Team Assistant from Tarlac Agricultural
1: University. Next nyo ba? And okay, 21. Continue. Sige lang yun. Okay. Akala ko magtutulake. Tinext nyo mga kaibigan nyo? Yes. Did you tell them you're on live radio today? Okay, sa portion na ito, kikilalanin po natin ang mga Gen Z. This is my favorite generation kasi mga anak ko, mga Gen Z din. Paborito ko sila kasi sila yung mga minsan misinterpreted, misunderstood, di ba? O, umpisan natin sa Iha. What's one word that, you know, you think describes your generation?
8: Courage.
1: Para bang tatapang kaagad ng ano. Matapang ka sa boyfriend mo, hindi naman.
8: Ah,
1: wala pa? Okay. Manood po kayo ha, para makita nyo kung sino mga you're on, nasa age na kayo na ganun eh. Ikaw, Iha, what's one word?
9: Aggressive.
1: Wow, nakakatakot din. Oh, di ba? Rar. Tiger. Ikaw, Iho.
4: Sometimes mysterious.
1: Misteryoso. Aba, bakit?
4: Kasi
1: lumilipad ka ba kapag gagawin nila?
4: Hindi po. Pag minsan kasi may mga Gen Z po na mas pinipili nilang manahimik.
1: Manahimik. Okay. Ikaw, Iha.
10: Ambitious po.
1: Ambitious. Yes. Okay. Mamaya pag-uusapan natin yung mga yan. Ha? Yung bakit yun ang description nyo sa sarili nyo. Ikaw, Iho.
6: Ako po, ano po, politically aware.
1: Talaga? sinong boboto mo?
6: Ay...
1: Op, bawal. Anong masasabi mo sa mga maleta, mga ghost, mga multo? Alam mo ba yan?
6: Ay, yes po. Aware na aware po.
1: Aware na aware. Ah, okay. Nakita mo na yung multo? Nakita ka na ng multo?
6: Ano pong multo? Kasi marami
1: ghost pong, project.
6: No? Marami po.
1: Oh, ikaw, Iho.
7: Pogi daw po, sabi ni Mama.
1: Aba! Ay, uso pa rin sa panahon nyo yun na ang pinaka-best compliment na marinig mo galing sa nanay mo. Totoo ba yan?
7: Yes po.
1: Or let's talk about a bit of your generation. Ano yung mga laro? O ito, kahit sino sumagot ha, just feel free to sumingit lang. Okay. Ano yung mga laro nyo pa ngayon? May mga piko pa ba? May syatong? Taguan?
10: Wala na.
1: Hindi kayo makasagot.
4: Sa compound po namin, meron pa din po.
1: May taguan pa.
4: Meron po.
1: Yung mga tumbukan, meron pa?
4: Meron pa naman po.
1: Meron pa rin. May syatong pa rin.
4: Syatong hindi na po gaano. Parang dun sa, nung kabataan ko na lang po. Dun na stop pa.
1: Ah, okay. Yung

0: text, meron pa rin.
1: Text, Pogs. Pogs.
0: Pogs. Ah, Pogs na. Nag-evolve na eh. Dati, text kami, tapos naging Pogs, diba? Cassette tapes, naabutan nyo?
2: Hindi. Yung nilalaro na lang po.
0: Oh, iba na yung text sa inyo, iba na rin yung cassette tapes. Yung cassette tapes, meron pa ba? Nilalaro lang, hinahagis-hagis.
2: Wala na po.
0: Okay, yung music nyo is, it's a different nowadays then. Okay, what type of music do you listen to? Okay, sagot lang kayo ha. Let's keep it interactive. What type? Country? Really? O sinong country music musician ang kilala mo?
3: Bago lang po siya eh.
0: Para bang ayaw mong i-share siya akin ha? Ah, okay. So anong klaseng country music ito? May pagka-disco ba ngayon? Bluesy? Or something, magkaganon ba? O bakit country music? It's not Filipino at all.
3: Na-anuhan ko lang din sa father ko.
0: Namana mo. Okay. You know about the Beatles?
3: Yes.
0: Ah, talaga? Nakinig ka pa nun? Okay. Dahil sa dad mo. Musikera yung daddy mo?
3: Hindi po. Pero mahilig po siya.
0: Mahilig siya sa music. Ano pang music pinapakinggan nyo? Ang alam ko lang pinapakinggan nyo, siguro Billie Eilish. Mga ganun lang eh. Hindi na? O si... Ano ba pangalan to? Sino?
1: K-pop.
0: K-pop. Ayun, oh. K-pop. What about K-pop? Hindi ba papalag itong ano natin? Ano yung P-pop. Filipino P-pop. Version?
1: P-pop.
0: Oh, may P-pop?
1: Yes.
0: Ah, talaga? Kaya nag-umpisa yung P-pop? Meron tayong, ano eh, meron tayong isang grupo na parang mama yata yung ano nila.
1: SB19.
0: SB19. So kung mamimili ka SB19 o may dumating na K-pop artist, kanino ka manonood? Sige nga.
1: Mahirapan
0: din.
2: Depende po siguro kung sino yung K-pop artist.
0: Ah, okay, sinong K-pop artist ang inaabangan nyo?
3: BTS.
0: BTS! Okay. Yung One Direction ba? Ano yun?
3: Wala
0: na sa pwesto yon. Ayaw nyo na sila? Pumangit na sila? Minudo ang naabutan ko eh. Hindi nyo alam yung Minudo? Ay, hindi nyo na alam yun. Ah, okay, kayo, anong music pinapakinggan nyo?
4: Kadalasan po OPM.
0: OPM, okay. Ito medyo ano to, OPM in our time. Anong klaseng OPM? Sino yung mga naalala mo?
4: Mga modern na po.
0: Modern? Parang binastos ako ah. Modern na daw. Okay, at sino ba yung mga uso ngayon na OPM artist?
4: Sila Maki po, Ben and Ben.
0: Ah, si Ben and Ben. Yes. I like Ben and Ben. Oh, yung may kanta silang ano, Leaves ba yan?
4: Ako yun po, favorite ko
0: po
4: yun.
0: Ah, favorite mo yan.
1: Sample. Sample na. Sample di ba, sir? Sample.
0: Kumakanta ba kayo?
4: Hindi.
1: Hindi po.
0: Walang si kumakanta sa inyo.
4: Ay, magaling po.
0: Ah, kumakanta ka?
2: Yes po.
0: Ay, misa mag-usap tayo. I'm a songwriter.
4: Parang maganda mag-sample po.
0: Siya.
2: Okay. Ay, ikaw yun.
0: So music natin nagbago na rin from K-pop to P-pop and OPM nag-evolve. Okay, napakinggan nyo na yung mga Shackle, mga gano'n, wala na yun. Ah, narinig nyo rin yun?
3: Yes.
0: Yung mga Bon Jovi inabutan nyo rin yes. Somehow. Ah, okay. So sobrang tanda naman. Ikaw, Iho, baka may madadagdag ka.
5: More on praise and worship po kasi.
0: Ah, worship! Okay, ano ba yung worship na pinakasikat na song? Oceans? Oceans, di ba? Ano yan? Worship song yan?
5: Yung favorite ko na lang po is yung ano, Heart of Worship.
0: Sample nga ng... Okay, so music, nag-iba. Pelikula. Okay, what types of movies na you like to watch? Teleserye ba? Okay, drama din? Kaakibat nung K-pop? Oh, anyone? Kahit sino? Sige, silang. Singit lang kayo.
2: Drama, more on drama pa din.
0: More on drama. Bakit more on drama? Tingin nyo. Naiiyak kayo. Sabi nila, when you enjoy a movie, pag naiiyak ka talaga. I used to, natutulugan ko na eh, pag natutulog. Pag nanonood ako ng movie. Pero why drama? You can relate?
2: Sometimes po. Actually, hindi lang po. Parang may mix po. For me, yung parang drama, may pagka mystery. Maganda
0: talagang sa, ikaw yung misteryoso. Eh, paano kung inape yung kapre, ganun? Misteryoso pa rin sa'yo o dramatic sa'yo yun?
2: Siguro po doon ako sa drama part.
0: Talaga. Yung inaapi yung kapre.
2: Opo.
0: Tapos may misteryoso siya kasi kapre siya. Wala pang gumawang ganung movie, no? Sa movie, kung ano yung uso. Pero gusto natin makita ano yung senaryo ngayon. Sino ba mga usong artista ngayon?
3: Sa Philippines.
0: Sa Pilipinas. bukod kay Bella Padilla, parang madalas ko siya makita sa mga Netflix eh.
3: Mostly po ngayon, mga love team po eh. Mga Don Bell.
0: Yun. Sino yun?
3: Don Pangilinan and Bell Mariano. Parang sila po.
0: Sino nga sila? So sila yung uso ngayon. Sila yung panahon namin. Isa lang.
3: Sa generation.
0: Okay. O sino pa? Gwapo ba't maganda yan? Tapos madrama ang buhay nila. Ganun. Ano sila? In real life? Talagang sila? O yan, eh, mga intriga. Okay. So, maaring sila, maaring hindi. Ah, okay. Tapos pagdating sa, anong klaseng movie nila? Comedy?
2: Romance.
0: Romance? Ilang taon na yung mga yon? Bakit romance-romance na? At 20s din. So, yung mga panahon nyo, yung mga edad nyo, 20s, early 20s, ay mahilig kayo sa drama. Tama ba? At sabi nga ni Renz kanina, misteryoso.
2: Yes po.
0: Okay, yung tipong, hindi, paano yung mga kwento nila? Uso pa ba yung mayaman yung isa, mahirap yung isa? Wala nang ganun.
2: Meron pa din naman.
0: Pero hindi na more on ganun. Dati inaapi dahil mahirap lang siya, inaapi ng magulang. Mara Clara din yung nabutan.
2: Na. Mara Clara.
0: Inabutan niyo pa? Flor de Luna.
3: Mara Clara sa Joya.
0: Oh. Ayun, hindi naman.
2: Kadena ng ganyan.
0: Batang Quiapo kayo.
4: Ay, hindi.
0: Ay, hindi nyo pinakinggan ang mga magulang nyo? Pinanood yan.
4: Wala nang TV ngayon.
0: Yun ang tanong. Wala nang TV ngayon. So, ano yung social media na ginagamit nyo?
3: Facebook.
0: YouTube. TikTok. O, nagtitiktok. May mga TikTok channels kayo. O, taas ang kamay. Sino may TikTok channel? O bakit kayo nahihiya bigla? Pwede nyong i-plug, pwede nyong i-promote. Meron ba sa inyo?
3: Wala.
0: Kayo mismo, as a group, wala kayo?
2: Wala.
0: You're from TSU lahat kayo, di ba?
3: TAU.
0: Ah, magkakaiba. Saan kayo nagkakilala?
2: Dito lang po.
0: Really?
2: Yes.
0: Tapos kanina ko lang rin kayong nakilala at na-surprise kayo na meron kayong live radio now, di ba? How do you feel? Kinakaban. Sinasabi, inaalis ko yung kabanyo ha. Kasi we really want to know kung paano ang takbo ng mga Gen Z. Okay, ito question ito. Umpisa natin doon sa mga Gen Z. Kayo TSU kayo. O magkaiba rin.
4: Sila kong dalawa yung
2: TSU.
0: Ah, okay. Mas malayo kayo sa TAU. Mas malayo, di ba? Yung school nyo. Mga Ilocano ba kayo? Kasi marami doon mga Ilocano. Amok pa yung Ilocano. Biasa ko muna magkapangpangan. You know Chinese? French. O siya, siya. Marunong ka pala eh. Nisha, what a pangyo. Marunong ako konti. Okay. More on Korean kayo. Okay. Okay, ang tanong. Kung nawala ang TikTok, kung nawala ang Facebook, nawala ang YouTube, YouTube ba? YouTube? Pati yun.
2: YouTube.
0: It's YouTube, right? Okay. Pag nawala siya, ano yung mamimiss nyo doon? Unahin kita, Iha. Anong mamimiss mo? Pag nawala, for example, bukas, ano yung mamimiss mo?
3: Of course po, yung na-entertain po niya ako.
0: So, more on entertainment. Ano? Drama pa rin ba yan?
3: Hindi po, yung mga short videos. Siyempre...
0: Ah, okay. I wanna dwell on that short video for a bit.
3: Yung mga parang... Unti lang po na vlog, ganun. Day vlog, daily vlog, ganun po. Or mga something lang po na nakakatawa, ganun.
0: Simple lang, mga ganun. Parang nadapa siya, mga ganun. Mga ganun lang yung mga short nga.
3: Something na nakaka-entertain.
0: So, yung entertaining na shorts sa'yo. Okay, ikaw, Iho.
2: Ako po, more on sa mga craft po kasi ako. So, yung mga...
0: Ah, okay, mga DIY, yes, mga life hacks.
2: Yes po. Tsaka yung mga... Doon po ako nakaka-discover ng mga... underrated song.
0: Wow, okay. So you want to dig yung mga parang hindi kilala o
2: yes,
0: mga po. Okay, that's nice. O ikaw, Iha, meron? May mamimiss ka?
3: Yes po. Same lang din po since yun po yung leisure time ko po kasi yung manood po talaga ng mga social media.
0: Mm-hmm.
3: So yung mga entertainment na panood po. Yung pa yung mamimiss ko talaga. And also po yung mga kasi usually po doon po nag-updates yung mga inaidolo po namin.
0: Ah, pwede. Ah, pwede. Ikaw, Iha. Nag-iisip ka na lang sasagutin. Puro say. Huwag kang gumagala. Okay. So, ganun pa rin. Okay. Oh, kayo naman. May ano ba? May mamimiss kayo?
6: Yung ano po?
0: Lahat to sa, ah, kasi YouTube lang sinasabi niya, tsaka Facebook eh. Ano yung mga mamimiss mo, technically?
6: Naman po, sa communication.
0: Mas communication.
6: Mas yung communication pagdating sa...
0: O tama, mawawala si Messenger. Hindi mo makakausap yung crush mo, mga ganun. Uso pa ba crush ngayon o grab agad? Ay, tatanong ko lang ako. Ligaw agad, sagot agad, ganun ba yun? Pag ayaw mo, diwag? Ganun pa ba? Ganun nga ba ngayon?
3: Mostly. Parang mostly nang naririnig po namin is ganun.
0: Na. Parang ayaw mong umamin, ha?
3: Pero hindi po kasi kami.
0: Hindi kayo yun. Ikaw, Iho, anong mamimiss mo?
5: Yung ano po, yung streak po.
0: Ano yun?
6: Streak sa TikTok.
3: Sa TikTok po.
0: Streak?
6: Streak.
3: Yes.
0: Streak.
3: Yes.
0: Okay, what is it?
6: Ano po siya, parang... parang may ano po kasing kung nagpalitan po kayo ng message, tapos may count ba yun? May days na...
0: Ah, really? Okay, tapos parang messaging streak. Parang ganun, kung gaano ka dami.
6: Days po.
5: Daily po siya.
0: O tapos anong mangyayari doon?
6: Kailangan po, premium daily po kayo? Nag-uusap para...
0: Like for years?
6: Hindi po matay yung streak.
0: Ah, okay, kapag yung conversation.
6: May, kapag nag-end na po kasi yung convo nyo, mag-end din po yung streak.
0: Wow! Okay, it's a new trend now?
3: Yes.
0: So, what about it? Anong mangyayari sa inyo kapag you broke the current convo streak? Parang ganun. Anong mangyayari? Sikat kayo?
5: Tatampuan lang.
0: May premium or it's like a trophy? Okay, sila yung pinakamahaba.
2: Wala naman.
6: Wala naman, parang wala naman. Po.
2: Para ano lang po, sir, siguro yung mga old version ng games, yung Farmville.
0: Inabutan yung Farmville?
2: Ako po, inabot. I mean, si ate ko po kasi naabutan ko na naglalaro.
0: So, okay.
2: Parang ganun din po yung sa streak. Kapag
0: may na-miss ka,
2: kapag na-miss ka, talagang
0: makakat siya.
2: Ganun po.
0: Mamamatay yung plants, mga ganun.
2: Yes, ganun po siya.
0: Okay, alam nyo ba, one time, may naisip ako na Tarlac Interactive Now. It's called Tin Town. Ito pa ina-announce ko kung gustong magnakaw ng idea. The idea is, meron tayong virtual world ng Tarlac. So, you would know what's cooking sa isang restaurant, you would know who's playing sa isang bar, etc., etc., or kung ano yung kung saan ang sale. It could be possible sa panahon nyo ngayon. You don't go out, you're more on social media. Pwede, no? O kung meron kayong kilalang developer, pwede nyong ipakilala sa akin. So I would just extend kung ano yung idea. And, you know, diba? Anyways, commercial lang yun. Okay, ang tanong. Are you screen addicts? Screen addict is addict sa screen. Cellphone, TV, or any social media. Yes or yes?
3: Yes.
2: Yes.
0: Yes, okay. So, how much time do you give sa social media or kung anumang screen, like phone?
3: Sa ano po kasi, sir? Sa mga gadgets po, may mga nakalagay na screen time, ganito.
0: So, meron na ba ngayon?
3: Meron
2: yes,
3: po,
2: meron
3: sir.
2: Na po.
0: Kung ibinawal, ano ang gagawin nyo? Magra-rally ba kayo?
3: Hindi naman.
0: Paano ang gagawin nyo? Lulungkot kayo sa tabi at magiging misteryoso?
3: Ako usually hindi naman po kasi meron po akong mga books.
0: Wow! You still read books?
3: Yes.
0: Like what type of books?
3: Ano po yung mga fanfiction na...
0: Fiction?
3: Novels.
2: Yes.
0: Novels. Ano mga novel ngayon na uso?
3: More po kasi nagagaling siya sa app na Wattpad.
0: Ah, okay! Okay, mga kuwelo. Mga ganun binabasa niyo yun? Tama ba ako?
3: Yes.
0: Tama yung term. Okay, about mental health, mga ganun.
3: Yes. May mga ganun.
0: May mga ganun. Chicken Soup for the Soul. Nababasa niyo pa yun?
3: Parang hindi ko
0: po. Luma na yon. Robert Fulghum. So, I would like to know kung sino yung mga writers ngayon. Sino yung sikat na writer ngayon, Iha?
3: International po.
0: Yeah, oo. Sino mga sikat ngayon?
3: Binabasa ko po ngayon is Sarah something. I forgot her name.
0: Jeronimo.
3: Hindi po.
0: O, kilala nyo si Sarah Jeronimo pala.
3: Yes po.
0: Okay, we have visitors ba?
6: Mga ano po namin. Advisor, OJT advisor.
0: Ah, okay. Pinapagalitan na kayo?
3: Hello,
0: hello po. Good morning po sa inyo. Hiniram ko lang po sila for 1 hour. Okay. Okay, may mga, meron pa palang nagbabasa ng libro ngayon. Okay. Observation ko rin, and I think this is the same. Sa Pilipinas, pag sa jeep o sa MRT o sa bus, ang mga tao nasa cellphone. Tama?
2: Yes po.
0: It's seldom na may makita ka nagbabasa ng book. Oh, you use Kindle? Meron bang may Kindle sa inyo? Meron ka? Akin na lang. Okay. Parang tablet na yung feel niya is parang page ng book. Nag-click ba yun? Parang hindi masyado. How much is it? Pricey pa ngayon. Pricey. Sa ngay- okay, tanong natin. Ano ang pricey sa inyo ngayon? When you say pricey, how much is how much? Like for example, a gadget where you can read stories. Magkano ang Kindle? Mga 10K? 5K? Is 5K pricey?
2: Yes po.
0: Ah, talaga? Pero naka-iPhone kayo. Ano ba kayo?
5: Hulugan.
0: Di ba ganun ba yan? Ah, hulugan. Pero immediately, you can actually get the iPhone. Di ba parang ganun? Okay. O pagdating sa mga instant gratification, sanay kayo dyan. Tama ba? Okay. Aba, hindi nyo ba alam na noon pag magmamakdo kami o kung saan mang fast food, bibihis pa kami. Oh, it's a big preparation. Kausap nga lang namin yung mga magulang namin na nasa abroad, for example. Magbibihis kami, tapos susuot namin yung bagong sapatos namin para makausap lang sa PLDT. Doon lang meron nun eh. And I think that was Bayangs yata. It's a restaurant na meron silang payphone. Hindi yun na-experience yun. O ngayon, pag gusto nyo ng kape, anytime. Itong tanong, why do you flex your coffee? Uso pa ba? Hindi na masyado. Ikaw, Iha, what are the things na you would love to flex, for example? Ngayon?
5: Hindi po ako nagpe-flex.
0: Really?
5: Yes.
0: Ikaw, wala?
6: Hindi rin po.
0: Hindi, aminin nyo.
6: Sa social media po.
0: Kung hindi ka nagpe-flex, ano yung mga bagay na pwede mong i-flex? Girlfriend siguro.
6: Wala rin.
0: You don't flex stuff like rubber shoes, bagong shades, bagong gadget.
1: Low-key
0: na. Low-key ang tawag doon. Kapag hindi ka... Hindi, pero you kaya sa inyo nag-umpisa yung woke up like this eh.
1: Ayaw po.
0: Tama ba? Sa inyo yun, di ba? So, you flex more on filtered faces. Tama ba? O pag finilter nyo muna yung mukha mo, woke up like this, baks ng ganda ng mata mo, woke up like this. O, pero yun yung, those are the things you flex. It's more about yourselves.
1: Yes.
0: And not yung material things. Tama ba? Ah, okay. Ano pa yung mga, ito naman, ano yung mga sikreto na sa inyong mga kajensi nyo lang sinasabi? Ito, delikadong question to kasi baka... Hindi, pero ikaw, Ihap, mukhang may sagot ka. What are the type of secrets na you share with your friends or mga kaedad mo pero hindi mo sa-share sa magulang mo?
1: Siyempre po yung love life.
0: Why?
2: Why?
0: Oh, why?
1: Ano lang po, siyempre mas parang comfortable ka. Siyempre, kasi parang nakakaya po ngayon na sa mga magulang, i-share kunwari may crush ka, may something na
0: bakit ano. Naman, you're 22, di ba?
1: Yes po.
0: Oh, bakit?
1: Wala lang.
0: Magagalit?
1: Hindi naman po, pero parang hindi lang po ganoon ka-open sa part na yun.
0: It's probably the culture ng Tarlac, kaya? Or is it the same for all cultures kaya? Ikaw ba, Iho, pag may, ano yung mga hindi mo pwedeng i-share sa magulang mo? Nakikinig ba sila ngayon?
2: Hindi ko lang po alam.
0: So, wag na lang sila makinig.
1: Actually, relate kayo sa'yo.
2: Yung siguro po yung mga...
0: Misteryoso rin.
2: Hindi man po more on sa school related po na hindi naman po ganun ka-big deal. Yun po yung mga
0: okay.
2: Hindi na sinasabi.
0: You don't... Hindi mo na sinasabi?
2: Po. Pero kapag mga major events po, like you participated on an activity, yun po. Very
0: okay.
2: Local naman.
0: Okay, ikaw Iha, meron ka bang mga sikreto na ayaw mong i-share sa magulang mo?
3: Actually, halos lahat naman po na si-share ko kasi affectionate po yung... I grow up in affection.
0: Okay, so more on yung depende sa family ito, yung culture. Ikaw Iha?
3: Siguro po yung struggles po sa study.
0: You don't tell them your struggles? Why? Baka maapektuhan sila?
3: Tsaka
0: malungkot
3: baka...
0: sila for you, ganun? Sumama mong anak ha. Kayo Iho, meron ba mga secrets na...
6: Ako naman po same lang po kay Alanis. Mga struggles, problems po na kaya ko naman pong i-handle.
0: Wow! Ah, okay. So more kayo dun sa... pag-usapan natin bago malaman ng tatay mo, magagalit yun. Ganun ba? May ganun pa. Ikaw ba, Iho, meron din ka mga ganun? O may mga secrets ka na you keep?
7: I think,
0: parang Miss Universe. Gumanong ka?
7: I believe. I think yung ano na lang po, pag pinapadalan po ako ng pera.
0: What do you mean? Sikreto nga eh. May nagpapadal ng pera sa yung iba?
7: Hindi po. Ganun. Kasi, nasa, parang sila lola ko po kasi yung ano, nag-aalaga.
0: Ah, okay. So may support sa mga lolo, lola, ganyan. Hindi mo sinasabi sa kanila?
7: Minsan po nalalaman nila, kaya kasi po pag nalaman nila yan, humingi po sila.
0: Oh, that's sad. Okay. Meron bang may trabaho na sa inyo, may pinagkakitaan? May marami sa inyo online eh. O di ba? May TikTok chan. Ikaw meron?
2: Meron po.
0: O, is it a business or you sell online?
2: A small business po. It's a crafting.
0: Kaya mahilig ka dun sa craft. Yes po. Okay. Tapos kumikita ka na dun.
2: Yes po. Pero hindi naman po araw-araw meron. Tsaka okay, recently po nag-stop ako to focus on my study po muna.
0: So kumikita ka ron from the craft itself o yung
2: craft po mismo?
0: Oh, really?
2: Yes.
0: Isa mga views wala masyado.
2: Hindi naman po ako ganun nagpo-post sa social media to for engagement.
0: So, hindi ganun?
2: Hindi po.
0: Pero meron sa inyo na merong TikTok channel o affiliate ng Facebook man lang. May mga ganun ngayon eh.
3: Yes.
0: Meron?
3: Wala.
0: May kilala kayo?
3: Yes.
0: O gaano sila kalaking kumita?
3: Ay,
0: pero parang malaki, like 6 digits.
2: Sa sipag po talaga. Oh,
0: sa sipag yun. O tsaka kung, minsan yung iba, talagang, yung itsura din, it sells lagi, di ba? Kung,
3: yes. Kung maganda yung videos.
0: Maganda yung videos, nakalabas yung cleavage. May mga ganun, may ganun na ganun eh, di ba? O, di ba? Let's face it, ganun yung iba. Hindi ko nababanggitin dahil di naman ako nanonood niyan. Nox na. Ano kasi pag nagbebenta ng sapatos, di ba? Parang naka-spaghetti lang eh. Kasama ba yon? Yata.
2: Strategy po siguro nila.
0: Strategy yon, oh. Tapos naka-shorts, di ba? Okay. Ang tanong ngayon, nag-evolve na kasi ang pinagkakakitaan ng mundo ngayon. If you will have to choose a career na nasa corporate world, you have an idea what the corporate world is? Nasa office ka, may office desk, naka suit, whatever, may boss ka, tapos masyadong busy, or nasa bahay ka lang and you have this business. Anong pipiliin nyo?
2: Business po.
0: Na nasa bahay lang.
2: Yes.
0: It's an online business. Ikaw, Iha?
3: Business din po.
0: Na nasa online na?
3: Yes.
0: When you say business, it's an online business. Ah, okay, ikaw, Iha? Corporate. So, gusto mo maging boss din in the future. Manager, CEO, mga tipong gano'n. Ikaw, Iha?
3: Corporate.
0: Corporate naman. Kayo?
6: Corporate din. Gusto and ikaw? Gusto mo nasa labas.
0: Ayaw mo sa bahay. O ikaw, Iho?
7: Business na lang po.
0: When you say business, online din. O nasa labas na business?
7: Nasa labas po.
0: Gusto mo magka-beer house balang araw? Ganun? Nasa labas yun. Hindi, biro lang. Okay. Ah, okay. So, wala namang difference. Depende yan kung ano yung gusto mo. Pero, right now, may mga tao na would love to have a business sa bahay lang. Okay, bakit? Siguro, practical reasons. Pamasahe. Pagkagising mo, nandun na yung ginagawa mo. It's the same thing. Pero, nakakaano yun? Nakakalakas kumain yun. Ano ba kayo? Nasa bahay lang. Tabi nyo lang yung ref nyo eh. Di ba? Well, in a corporate world naman, syempre, there's an advantage then. You'll be able to, hindi ko rin masabing shape your future. Pero you're gonna be the future leaders then. Sa corporate world, may gusto ba mag-teacher sa inyo? Why?
6: Maliit ang sahod.
0: Maliit ang sahod? Okay, let's talk about maliit ang sahod. Tingin nyo maliit ang sahod ng mga teachers?
2: For me po, for the load.
6: Load ng work.
2: Yung load ng work.
0: Dahil yung load ng work. Yes, yung sahod is, well, somehow enough. Maraming trabaho ngayon na never enough for a family, ah.
2: Yes.
0: Diba? Pero meron din yung mga magtataka ka, parang manghina ng kinikita, pero mukhang abundant naman sa mga bahay nila. May mga ganun din. Diba? Okay. Pag-usapan natin yung politics kanina. Ito medyo delikado. Okay. Tingin nyo ba at your age, ready na rin kayong maging leader? ng any small group or any community? O, sinong unang gusto sumagot dyan?
8: I guess po, mayroon po kasi yung kasabihan na everyone can be a leader, but not everyone na ay kayang maging leader talaga. I mean, pwede pa akong maging leader, pero hindi ko naman talaga siya kaya. Parang ganoon po siya. So I guess, ang pagiging leader po ay depende po sa skills mo, depende sa how mo pa na i-manage yung mga tao, how mo pa na i-manage yung organization ninyo. Mm-hmm. So based po talaga siya sa kung ano yung kakayahan mo bilang isang tao.
0: So sa'yo, you would love to, pero baka kulang yung skills mo.
8: Tsaka ngayon po, well, totoo naman po yung maraming politically aware ng mga kabataan. However, may mga kabataan pa rin na kahit politically aware sila, hindi pa rin nila kayang magampanan ang position ng pagiging
0: leader. Okay, hindi, may mga leaders ba tayo na mukhang aanga-anga din?
8: Sa government po.
0: Sa government. Okay, ikaw, Iho. If you will have the chance to be a leader now, do you think you have what it takes?
2: For me po,
0: kahit small group lang, wag community, sabihin natin sa isang organization.
2: Siguro po, I can be a leader po because of my experience na po from the past.
0: So, misteryoso rin yung past mo eh.
2: Medyo ano po, mysterious at the same time, very strong, yung strong characteristic ko po, parang ganun.
0: Okay, that's a good answer then. Kumbaga, yung what made you thick-skinned, di ba? Could be something that you could use to be a leader someday.
2: Yes, po.
0: Or pwede ngayon. Ikaw, Iha, tingin mo pwede ka na maging leader? Sa late mong yan, ha? Biro lang, you're so cute, Iha. Kasi, okay. Okay.
9: Siguro pwede, okay po. Pero yun po, depende sa mga handle ko pong circle.
0: Ah, okay. Pag mga pasaway, gusto mo pa?
9: Hindi po.
0: Ayaw mo na maging leader.
9: And yun po, gusto ko po kasi yung mas, ano po, mas knowledgeable po ako kasi hindi ko po talaga, ano ang pagdidig ko.
0: Ah, hindi pa nasubukan ba?
9: Nasubukan na po, pero yung kailangan ko po ng mas higher po talaga na para maging guide ko po. Ganun.
0: Ah, okay. Ikaw, Iha?
8: For now po,
0: ayaw mo? Kulang pa? Ayaw mong parang mga Malavico Soto, young leader na idealistic, mga ganun?
9: Hindi ko po kaya.
0: Ah, okay. Mas matalino pa rin sa'yo si Robin, ganun? Bakit ganun yung sagot mo? Hindi to yung senador na sinasabi ko. May kilala akong Robin ang pangalan. Okay, ikaw, Iho. Tingin mo, you have what it takes to be a leader?
6: Ako po, feeling ko hindi pa po.
0: Hindi pa? Okay, kumbaga, may hiya ka pa sa sarili mo. Okay, ikaw, Iho.
7: Hindi rin po. Kasi hindi ko naman po binabalak na maging leader.
0: Hindi, pwede ka naman maging leader ng grupo mo lang o ng, di ba, ng isang business, parang sinasabi mo.
7: Parang mas gusto ko po kasi ng nung may nagsasabi nung gagawin ko.
0: Ah, okay. May nag-guide pa rin sa'yo. Okay. Pero bakit may mga secrets kayo sa mga magulang nyo? Isn't that ironic enough? Tama ba ako? May mga secrets kayo na you don't share with your parents. Okay, ang tanong muna ngayon, do you still need your parents? Beside, kung tatanggalin natin, kung may pera ka rin lang. Kasi, kailangan pa ba ng guidance ng magulang ngayon? Really? Because of the affection, perhaps. Siyempre, kailangan mo ng warmth ng nanay at saka tatay. Pero with regards to knowledge, sino mas matalino? Edad namin o edad nyo?
2: Depende.
0: Okay. Pero I like your answer kasi yung mga struggles mo, it's what will keep you going in life. Tama naman, di ba? Okay, ito yung hindi natin maintindihan din sa Gen Z. Karamihan sa mga Gen Z kasi gusto ay instant. Tama ba? Yung hindi pinaghirapan, nasanay kayo sa ganun, instant noodles, instant delivery. Mahilig ba kayo instant noodles? Hindi, pag walang makain, yun na yun. Diba? Mga Pilipinos, mahilig sa ganun. Pero instant, pati yung delivery, diba? Instant lahat. Kayo din yung kapag mabagal ang internet, naiinis kayo. Yes or yes? O, diba? Kasi gusto nyo instant lahat. No delays. O, kapag umorder ka sa isang fast food, gusto mo nandyan na sa harapan mo kaagad. Tama ba ako?
2: Yes.
0: Okay, naniniwala pa kayo sa alkansya?
8: Yes.
0: Meron pa rin naman.
8: Yes.
0: Ah, okay, binubuksan nyo kaagad?
8: Hindi po.
0: O, sa tabi na yon. So, nag-iipon pa rin kayo. Sino may pinakamalaking ipon sa inyo? Tingnan nyo. O, sige nga. O, kung nag-iipon kayo. Alcansya is probably just the ritual of putting coins in it. Pero yung nag-iipon, may nag-iipon sa inyo? Ikaw, Iho, nagbi-business ka na eh. May ipon ka na?
2: Meron naman po kahit paan.
0: You have banks?
2: Yes.
0: Ah, may bangko na kayo. Ikaw, Iha. Anong may bangko ka na? May laman na. O, yung pong...
8: Marami.
0: Maraming laman. Mukhang malaki na?
8: Yes.
0: Ano to? Share mo. Paano nangyari to? Bakit may malaki kang ipon?
10: Ano po? Regalo po ng lola
0: ko po. Ano regalo sa'yo? Tapos iniipon mo. Iniipon mo, hindi mo ginastos. Bakit?
10: Binigay niya po ng buo na siya.
0: Maswerte mo.
10: Yes.
0: Mga ilang milyon to.
10: I know.
0: Kayo, Iho, may mga ipon ba kayo?
6: Parang wala pa.
0: Wala, you don't care. Parang as we move on, kung saan tayo dadan ng mundo, parang ganun
6: wala
0: pa rin.
6: Wala po kasing pagkukunan po ng student pa lang po. Wala pong work.
0: Wala pang source
6: wala
0: talaga.
6: Wala pang source of income.
0: Sa baon mo, wala kang na ititira.
6: Meron naman po kaunti. Pero,
0: nagagastos. Ito, tanong. May umiinom ba sa inyo?
2: Ay, na ano po?
0: Ala!
2: Occasionally.
0: Ah, so occasional drinkers na lang kayo. May mga tambayan pa ba kayo?
2: Yes. Yung
0: mga
2: po.
0: Group of friends, parang kita tayo dun sa dati.
2: Yes.
0: May mga ganun. Sa school, meron pa bang tambayan?
10: Yes.
0: O parang hindi kayo sure? O dahil nagkataon, dun yung building nyo na malapit dun kayo?
10: Parang ganun.
0: Uso pa mga frat ngayon? Well, I'm not against fraternities. Kasi dati, organizations,
10: yes.
0: Mostly organizations,
2: yes,
0: na.
2: Po.
0: Actually, gusto ko yung mga yung concept ng fraternity before was okay. Up to a time, siguro sa mga generation Y ito, na para bang naging ano siya, status. Okay, territorial.
2: Yes.
0: O, pag umabot ka sa akin, gulpihin kita, kurso na dahin kita. May mga ganon. Pero the purpose of fraternities, yung real brotherhood, is yung tulong-tulong kayo. It's just like an organization. Diba? So ngayon, more on organizations na. Binabawal ba sa schools?
10: Hindi.
0: Ang fraternities?
10: Hindi.
0: Ah, hindi naman. Okay. Tsaka marami rin mga malamang mga faculty members na was part of fraternities in their time. Okay. So yung territories, maaring na break na in your time. Tama ba ako? Or am I trying to jump to conclusions na pwedeng hindi ko rin naintindihan?
8: Kasi po, para sa akin, nung high school, andun pa rin po yung concept na pag kasali ka sa frat is mataas ka. Tapos alam nyo po yung parang iabangan ka, nag-aabangan.
0: May mga ganun pa rin ba? Kursonada?
8: Opo.
0: Nangingikil? May mga ganun?
8: Nung high school po. Pero pagdating ng college, dun na po yung may fraternity po kasi ng organization sa TAU.
0: Mas totoo na.
8: Opo, yung brotherhood talaga. Hindi po yung abangan, hindi po yung sakit.
0: Wala nang ganun.
8: Wala nang ganun.
0: Ah, okay. Anything you would love to add on that? Kasi parang nawala na yung ano eh, yung territories.
8: Yes.
0: Okay, mas may ano na kayo, may communication na rin eh. Diba? Paano kayong ano, paano kayo makipagkilala sa isang bagong kaibigan ngayon?
8: Karen. Gamay ko yan.
0: Oh, paano kayong ano, paano ka makipagkilala? Hi, ganun. Anong kinain mo? Mga ganun ba?
2: How do you do it? Po, approach po kung talaga. Para minsan po kasi pinapakiramdaman kung talagang mag-vibe kayo.
0: Ah, okay.
2: Then after that, dun po nyo kakausapin about.
0: So you don't...
2: yung sa amin po, hindi naman po kami magkakakilala at all.
0: Tapos, pero gaano katagal bago kayo naging tatawanan na?
8: One day.
0: Mabilis lang din.
2: Yes, po.
0: Mabilis din. So, mabilis kayo mag-reach out sa katulad nyo.
2: Yes po. Kasi mo may ano po kami, may similarities po kami na pag-uusap.
0: Bukod sa estudyante kayo, pare-pareho, yung fad perhaps, yung uso, yung trend, alam nyo lahat. O sa suot pala, K-pop ka. Ganun ba dating? I like you. Parang ganun. Ganun ba? Do you have those impressions?
2: Meron pa naman po. Pero depende po kung gaano po namin sila kagustong kausapin agad.
0: Dahil may moods ka rin.
2: Po. Parang minsan napangunahan.
0: Sandali lang. Gaano na ba kayo katagal magkakilala? Ilang weeks? Three weeks na rin. Three weeks is okay. Pero nung una-una kayong nandito, iba-ibang schools kayo, bigla nag-click ka agad, one day lang, sabay-sabay na kayong kumain, ganun ba?
2: Hindi po.
0: Kanya-kanya pa rin? Sabay kumakain in the first place?
2: Kami po.
0: May baon?
2: Baon po kami.
0: O yung mga walang baon, sinishare nyo ka agad? Hindi. Wala kayong pakialam sa kanila.
2: Lumalabas po sila.
0: Ah, lumalabas. Ah, kasi pwede nang may instant. Okay, yung iba may baon dahil bigay ni Lola, okay, yung magulang nagluluto pa. Namimiss ko yung nagbabaon. Okay. Ito. Ano yung nawala sa generation niyo na sana narito pa? Meron ba? Kasi you seem to have everything, almost everything. Wala kayong maiisip, no?
11: Si Jake daw po.
0: May naisip ka. Meron pa sa generation nyo na, ba't nung panahon nila, may ganito, sa atin wala na. Meron ba kayong maalalang ganun?
7: Sa akin po yung mga gardens, yung mga puno, ganun po. Kasi,
0: wow! Environmentalist ka ba? Kasi kunyari itong radio, wag nyo puntahan to for how many years, magkakapuno rito and plants.
7: Kasi dati po is, nakakapaglaro po kami sa mga silong-silong ng akasya.
0: Yun, oo nga, oh, that's a good answer.
7: And
0: din. Oh.
7: Ngayon po is mainit na po siya kasi nakasimento na po yung...
0: Bakit sinimento nila? Nagtayo ng rebulto ng isang politiko?
7: Mga parkingan na lang.
0: Pinarking na lang. Oh. Hindi natin ma-avoid yun kasi yung syempre nagiging industrialized lahat. Pero ibig sabihin, tama nga, puno, gardens. Ikaw, Iho, may ano ka bang...
12: Wala
0: ang pakialam. Sa inyong Iha?
13: Wala
0: kayong namimiss na sana meron? Ikaw, Iha, mukhang may sagot ka.
13: Sa panahon po kasi ngayon talaga, tutok na sa social media lahat. Yung mga bata po, ganun.
0: Oo.
13: More on gadgets na po sila. Hindi na po sila nakapag-interact, makipaglaro sa labas.
0: Yes.
13: Bihira po makita na may mga naglalaro po sa labas. Nilalaro po
0: yung mga syatong, kaya nawala eh. Diba? May syatong ba sa cellphone? Wala.
11: Wala
0: pa naman. O, pero inventuhin nyo yun in time. Okay, yun yung interaction. O, let's go back to the family. Pag kumakain kayo, you tell stories.
2: Yes po.
0: Really? Sa mga magulang nyo?
2: Yes. Actually, ako po, I grew up with my lolas po. So, talagang...
0: So, old school pa sila?
2: Yes po.
0: Ah, okay. So,
2: talagang naghihintayan po kami na dumating po lahat ng tao.
0: Hindi bawal ang cellphone sa pagkainan?
2: Pag may important lang po, pero kapag nagsi-cellphone lang po for social media, pinapababa po talaga.
0: Okay, that's nice. Ganun din sa'yo, Iha?
13: Yes po.
0: Okay, so we still have those families na ganun pa rin yung culture. Kaya ba ganun? O walang pakilamanan?
7: Sa amin po kasi bawal maingay po eh.
0: Oh, so naka-cellphone ka?
7: Hindi naman po. Parang kasi bibilisan na lang kumain.
0: Okay. Bilisan ko na lang para hindi na ako kasama rito, parang gano'n. Okay, kanya-kanya ba kayong kain o meron din kayo yung kain na tapos may oras, may gano'n din sa inyo? O umiiwas ka magugas?
7: May ano naman po kami, tawag dito, may time na pagkain.
0: Tapos may kanya-kanya din?
7: Hindi po, isang mesa ko.
0: Ah, isang mesa. Uso yan eh.
2: Yes po.
0: Yung may pagkain ka sa, dadali mo yung pagkain mo sa kwarto mo kasi nasa computer ka. Uso yan, di ba? Nangyayari ba sa inyo yun?
2: Hindi po.
0: Okay, good for you. Sa inyo, mukhang sa inyo nangyayari, Iho eh.
12: Sabay-sabay pa rin po kami kumakain.
0: Woo! Sabay-sabay pa kayong kumain.
12: Pero minsan po, syempre, may mga pagkakataon na may... Syempre, yung iba, may iba pong ginagawa. Minsan po, hindi nagkakasabay sa...
0: Kung kayo ang mamimili ng itsura ng isang hapag kainan, how would you love to imagine it? Ikaw, Iha.
11: Parang mas maganda po yung sabay-sabay talaga.
0: Sabay-sabay. Yes. Tapos you tell about your day.
11: Yes, ano po nangyari sa
0: Daddy, yung
11: yun?
0: Crush ko, binatukan ko. Mga ganon.
11: Opo.
0: Bakit, Iha? Mga ganon naman. Gusto mo mas ganon?
11: Opo. Parang mas maganda po kasi siya. Mas naano niya po yung bond sa family. Mas na-strengthen niya po.
8: for me.
0: Mas time out sa social media.
2: Yes.
0: Okay, ikaw iho ganun din.
2: Same thing po. Doon po kasi yung kapag ano po yung something interesting na nangyari sa buong araw, doon po magkikwento. And syempre, parang hindi na maiwasan yung may chismis ka sa family.
0: Oo nga palang, chismis, uso rin eh, no? Chismis hindi lang sa social media, kahit mismong bahay.
2: Yes po.
0: Okay, so mas prefer mo rin yung hapagkainan.
2: Na sama-sama po.
0: Tayo. Sama-sama. No social media.
2: Opo.
0: Walang ibang ginagawa.
2: Wala po.
0: Just food and
2: talk.
0: Okay, yes, ikaw iha.
13: Same din po. Karoon din. Kasi po, tuwing ano, may mga time po kasi na, syempre busy po lahat. Yun na lang po talaga yung time po na magkakasama po, magkakausap.
0: O konti na lang ang time bawat isa eh, no? Kasi after yun, oh, tapos sa time kumain na, okay, kanya-kanya. Di ba? Pwede ka na after the food. Ikaw, Iha, ganun din.
8: Ganun din po. Kasi sa amin po, kasi very rare na po na sabay-sabay po kami.
0: Because of busyness.
8: Opo.
0: Oh, hindi na parang pinapansin. Dati, kain na, una na kayo. Parang ganun ngayon.
8: Opo.
0: May ginagawa pa po ako, mauna na kayo. Ganun nangyayari. Pero gusto mo yung complete pa rin. Okay, sa inyo, Iho. Okay, how would you love to imagine a hapagkainan?
12: Gusto ko pong sabay-sabay pa rin po, pero hindi po, hindi naman po maiiwasan na syempre yung mga ibang kapatid ko po mag-aasawa, ganun.
0: Ah, may mga kapatid kang hiwalay na.
12: Hindi naman po.
0: Nakabukod pero, na sa ibang bahay, mga ganun.
12: Hindi, nasabay pa rin po, pero hindi po, pagdating po ng...
0: Futuristic ka, Iho. Parang gusto mo na silang palabasin ng bahay.
2: Pinabalis.
12: Pero pagdating po ng, hindi po natin maiiwasan yung ganun.
0: Sa bagay. O, gusto mo ba kunyari kumakain kayong lahat naka-video call?
12: Ah, yun po yung
0: that's what technology can do. Di ba? Puro screen sa harap mo. Okay, ano yung ulam mo? Tapos, gusto niya ba yun?
2: Hindi.
0: O ikaw, Iho, ano yung preferred mo na set up or setting ng isang kainan? Na
7: for me po, yung ano, yung parang boodle pipe.
0: Aba, okay. Agawan, kasi, masaya.
7: Opo. Parang doon po kasi parang lumalabas yung mga kakaibang mga topics po.
0: Ah, talaga? Anong klase ng topic lumalabas doon? O kanin lumalabas sa bunganga?
7: Minsan
0: anong klase ng
7: mga
0: topic?
7: Mga weird na nakikita sa mga pagkain, ganun.
0: Ah, ganun ba yun? Nakuusap pa sa panahon niyo yung boodle fight?
2: Yes po.
0: Ah, bakit? Mas maganda yung bonding? Wala. Ano ba tong boodle fight? Ito yung...
2: Sa may saging.
0: Kailangan may saging?
12: Dahon ng saging.
0: Dahon ng saging. Tapos nakakamay.
2: Yes po.
0: Tama. Parang kadiri minsan eh. Ako mahabang kuko nung ano. Hindi, diba? Tapos kanya-kanyang hataw. So, walang table manners. Wala, walang strict table manners, you can be yourself. Ah, okay, I missed the point of boodle fights. Akala ko na uso lang ito. Di ba? Akala ko ganun lang. Okay, anything you would want to add more? Did you enjoy yung ngayon? Okay, na lang tayo kasi konti na lang time natin eh. O kulang ang time to express what you would want to say pa. Ikaw, Iho, how do you feel now? It's an hour. Ay, ikaw muna. Ano feel nyo ngayon? Patapos na. Okay, we only have 5 minutes.
12: Sila muna.
0: Sila muna, okay. Oh, iklaro natin yung tanong. Okay, nagkaroon tayo ng 45 minutes of talk.
12: Ah, okay.
0: Diba? Nakilala ba natin ang Gen Z sa 45 minutes na yon?
12: Kulang.
2: Kulang.
0: Kulang, okay. Yes, so. Kung next topic, ano yung mga gusto nyo magiging topic?
8: Siguro about
0: more on mental health. Okay, maganda yun. Tinatry kong i-capture lahat ng mga gusto nyong sabihin eh. Okay. Okay, we still have 5 minutes. It's 55 minutes past 9 o'clock. Okay, ano ang mga gusto pang batiin? Okay, bati portion tayo. Bati portion na tayo, mga babatiin mo. Go ahead, Iha. Eh, kahit sino lang, before we end. You have a few minutes lang. Yung link. Wala kang babanggitin, special someone.
8: Wala.
0: O magulang mo, batiin mo, tsaka lola mo.
8: Wala po, maka pusi din.
0: Okay, Iha, mga babatiin, before we go.
8: Shout out.
0: Shout out, yes! Shout out!
8: Loko sa mga
13: mga friends ko dyan sa boarding house. Kay Sam, kay MJ, kay Faye, kay Rialin, kay Teddy, and kay Mama, kay Tatay, kay...
1: Oy, pabati daw
13: kay si Tatay. Kay Tatay, kay Nanay, kay Ate, and sa bunso po namin. Hello!
0: Ay, may bunso pa kayo?
13: Yes.
0: How cute naman yung bunso nyo?
13: Ano?
0: Mas cute sa'yo?
13: Mas matangpad po siya sa amin.
0: Ah, bumaliktad.
13: Mas nito
0: ako. Okay. O ikaw, Renz, mga babatiin mo.
2: Ayan, so... Wow, shout out sa mga, ayun, sa mga kapatid ko, kila mami, tsaka kila ate ko na nakikinig. Yan lang. Tsaka mga friends ko.
0: Special someone, wala kang babatiin.
2: Wala po. May nagpapa-shout out po sa mga engineering department, si Dan daw po.
0: Hello Dan, good morning Dan. Okay. Iha.
14: Sa akin naman po, yung mga kasama ko rin po sa boarding, sila Mecca, Riza, and Faye, Sean, and Ella po. And of course, si mama ko po, papa ko, and mga kapatid ko. And also, si Baby Rich, yung pamangkin ko.
0: Sandali lang. Taga-Tarlac din kayo lahat, tama ba ako?
2: Yes po.
0: But may boarding house kayo. You don't go...
14: Malayo po kasi.
0: Ah, medyo malayo na yung pamasahe. Mas matipid ba?
14: Opo.
0: Tapos, mas comfortable?
14: Opo.
0: And yung namimiss yung bahay nyo?
14: Namimiss po, syempre. Lalo po yung care ng family mo sa'yo.
0: Ah, parang... independent ka na ngayon somehow kahit na umaasa ka pa sa gastos.
14: Yes.
0: Independent ka pa. Okay, mga iho, mga babatiin. But parang tuturuan kayo lagi. Batiin, batiin mo yung ano,
15: baka magsabay po kami.
0: Ah, sige, ikaw iho muna.
2: Sumino pangalan.
16: Shout out po sa mama, papa ko, tsaka mga kapatid ko, sa mga kasama ko po sa apartment, sila Josh, Ivy, Janice, Kyla.
0: Okay.
7: Shout out po sa lolo't lola ko and sa mga ka-churchmate ko po, lalo-lalo po kay ano, Past J.
0: Oh. Let's wrap it up a bit. You tell me if I'm wrong. Ito, these are not impressions, pero these are what the Gen Z's are. Sa tingin namin. Of course, as magulang, we always care. Kayo yung mga anak namin eh. But then, we also have to trust you with what you've got. So, may irony somewhere, di ba? We want you to be guided all the time dahil mas malalim yung experience namin sa tingin namin. Pero, we can trust na your intelligence. Eh. That's why kanina inask ko rin, are you prepared to be a leader? And alam ko, ang sasagot nyo is, I still lack yung skills. And that's a good thing about it. Kumbaga, the moment na inamin mo na kulang pa yung kaalaman mo is the same moment na meron kang yearning para gumaling ka. Meron kasi sa mga tao ngayon na parang alam ko na yan eh. Mas mahirap yan. Diba? And as a magulang naman, we are so worried about you kasi we have done so much mistakes in the past. Kontrahin nyo ako ah. Kung ito rin yung nakikita yung sa mga magulang nyo tsaka mga older na mga tao na important to you. So we fear na baka may mangyari sa inyo, uso yung ganito ngayon. At aminin nyo, kayo yung madaling ma-depress. Kasi sanay kayo sa instant gratification. Okay, lahat sa inyo ngayon, instant. Yung mismong internet, bumagal lang. Magwawala kayo, nabibwisit kayo sa buhay nyo eh. Tama ba? We are worried of your mental health. And kayo lang ang generation na nag-a-accept na we need more mental health. Tulad na banggit mo kanina, it was randomly spoken, blurted out. Diba? Kayo yung generation nagsasabi, you need mental health. Did you know the one of a mental health practitioner is for 180 of the Philippines population na? 1 to 180,000. Alam niyo ba yun? Sobrang kulang. Sobrang kulang. Sobrang rare ng isang mental health practitioner. Kasama na dyan, psychiatrist, clinician, etc. Tsaka yung mga people who would provide you that. Dito sa Tarlac Provincial Hospital, we have that. Okay. Kayo yung generation din na nakaisip niya na kailangan ng mental health. I think it's the link para umayos yung mundo natin. And we cannot really, this is probably a brutal fact na kailangan bilisan nyo pagdating sa knowledge. Kasi you own the future, not us na. Sa inyo na yung future namin. Gusto namin kayong i-guide, pero at the same time, gusto namin umasa. Tama ba? We don't even know about yung mga strict. Hindi namin alam yung mga fad. We don't know about that. And ayun yung communication that we lack. Hindi na namin. Hindi kami makakasabay sa music nyo. Hindi kami makakasabay dun sa mga gusto nyong mga bagay na. Kasi we never had an idea of strict. We never had an idea of lit, fur. Ganun yung mga salita nyo ngayon, di ba? Wala na kaming idea doon. Pero it doesn't mean na dapat mawala yung communication. Okay, so I think it's a very lovely hour na talking with you guys. Alam ko kulang yung time. And hopefully, baka next week, kung kunyari wala pa akong guest, and if I could guess you again. At sabi nyo nga, kulang. Plainly because marami kaming hindi alam sa Gen Z. And please don't keep them secrets. Okay? May natutunan ba kayo?
1: Yes.
0: Did you enjoy?
1: Yes.
0: Okay, muli, dito, ito po si TJ Espinosa and my new friends, the Gen Zs, na nagsasabing, have a good day and enjoy and be kind to one another. Ganda pagbabay natin pang Miss Universe. Bye-bye! See you again next time.

0: Time Check, brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisine.
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
3: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
2: Ang sikreto ng kutis na blooming.
3: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
4: Nagsalong admitente lang nga na taanak mo.
5: Ay no, managsakit na lang dahito.
6: At di ubing nga aglang lang nga nasalon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
7: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
8: Unilab quality yan.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang bata mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Celine Plus, araw-araw.
11: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
12: Pabili nga nito.
13: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
16: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
17: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at

0: 1FM.
1: Time check 10:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away! Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at protection. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang mga araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
13: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tuhod. Siko. Baywa. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
15: Friday's best. So

0: FM.
1: Number 1. Time check 10:30.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: Kapiling nga nito.
7: Mahal naman ang bente na lang.
8: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
12: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
13: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ring, ring, go away!
15: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
16: Cough, cough, wet away!
17: Yay!
15: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
19: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Protection at tulong sa atay?
21: Liveraid Pro.
20: May Silymarin. May multivitamins pa.
21: Liver up na tayo
20: with Liveraid Pro.
22: One FM.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: 1FM.
1: 1FM.
2: Time check. 10:45.
3: One.

0: Time check. 11 o'clock.
1: One FM.
2: This is Friday's Best.

0: Gabahagi mo, Radyo ng Pilipino. Nasaan ka man sa Pilipinas, nasaan ka man sa mundo, kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. Radyo ng Pilipino. Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututuhan. Walang mintis, walang kulang. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, Gabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Gabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG. Walang paligoy-ligoy, walang paasa. Ang boses ng bayan, kaagapay ng masa. Mga suki, mga kabahagi, eto na ang programang laging handang umagapay. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo. Serbisyo, todo, todo. Serbisyo, serbisyo, todo, todo.
1: Welcome po dito sa ating programa, ang Serbisyo Todo-Todo. Ngayon ay araw ng Biyernes. Kaya mga kabahagi, samahan po kami dito sa ating Fast Track Friday.
2: Fast Track Friday. Fast Track Friday.
1: Opo mga kabahagi, ano, tapos matatapos na naman ang linggong ito, kabahaging Vince. Kaya samahan niyo ho kami ngayon sa ating huling paghataw. At dun sa mga kabahagi naman natin na gusto pong sumama sa ating mga talakayan, magkomento, no, kung meron po kayong mga nais ipabot para po sa ating magandang mga diskusyon, no, dito po sa ating programa, mag-text lamang 0921-886-6056. Okay? Mga kabahagi, pwede rin kayong mag-message sa amin while watching, no, habang kayo po ay nanonood sa iba't ibang mga social media platforms po ng Radyo Pilipino at syempre pa 1FM. And syempre, batiin na rin natin ang mga kabahagi natin na ngayon po ay nakikinig at nanonood. Syempre naman yung mga nasa area ng Visayas, Mindanao na naaabot po natin sa pamamagitan ng iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipino at 1FM. Yung mga nakikinig po sa DZYM Mindoro, DYR Cebu, DYRL Bacolod. Hello sa inyo mga kabahagi. Gayun din po yung mga nasa Dumaguete. No, we have DYRM Dumaguete, DXCO Cagayan de Oro, DZLT Lucena, DWPR Dagupan, DWRL Legazpi, DWRN Naga, DXGS General Santos, DXOC Osamis, and DXOW Davao. Doon sa mga kabahagi natin na hindi pa ho nakakapanood or nakakapanikinig ng ating programa, no, now you can say na talaga pong ang ating pong programa ay naaabot even sa mga malalayong lugar ng Mindanao and of course mga nasa Kabisayaan, diba? Hindi lang po parteng Luzon, hindi lang Metro Manila. Andiyan rin po ang

0: 101 FM. Andyan yung 96.1 FM Tarlac. Ha, malakas na malakas po ang ating signal dyan sa Tarlac. 98.31 FM Lucena, 88.31 FM Legazpi, 92.1 FM Mindoro, 95.1 FM Palawan, 96.71 FM Tacloban, 95.91 FM Butuan, 99.31 FM Baler, and huwag natin kalimutan ang 96.1 FM Surigao. So, ang tabayanan nyo dahil yung mga reporters po natin dyan, ano, mula po dun sa mga stations na akin pong binanggit, ay maghahatid din po ng balita dito po sa ating programa. Okay? Kaya ho, updated talaga kayo, no, sa mga kaganapan sa Metro Manila at even sa mga probinsya, at kung may mas malaki pa ho na nangyayari sa iba yung dagat, dahil alam ko po we have viewers from different countries also, sa pamamagitan ng iba pa ho natin mga platforms, no, ay naaabot natin sila. Kaya mga kabahagi, ha, mahalaga po ang inyo pong mga saloobin, ang inyo pong mga komento, kaya kailangan, 'di ba? Dahil gising na kayo, hindi pwedeng hindi. Kasi napakainit. Sobrang init. Ah, ito ay bunsod ba ng El Nino? Ayun. Oo. Nabanggit ko 'yan mga kabahagi kasi 'yan yung actually pag-uusapan natin. Bakit ganito, no? Bakit ganito na El Nino na nga, no? Early June po, no, ay inanunsyo ng PAGASA DOST ang pagpasok ng El Nino sa ating bansa, no? Pagka ho ganyan, ang mentalidad ng marami, no, ng publiko, walang ulan. 'Di ba? Puro init, puro sikat ng araw, lalong-lalo na sa umaga at gayon din sa hapon, no? Parang sabi nga extended ang pagdadama natin ng sobrang init, no? Unlike yung mga panahon na dati na walang El Nino, pagka ho pasok ng mga bear months, 'di ba, no? Ramdam niyo na yung lamig. Pero asahan na natin ito, no, kahit nga malapit na po sa mga bear months ay may init dahil sa El Nino. Pero ang tanong, bakit ganun? No? Merong El Nino, pero may mga lugar, especially in Visayas and Mindanao, na nawiwindang sila dahil sa epekto ng bagyo. Bakit ganun? Ha? Oo. So yun yung matinding ano rito eh. Kaisipan, no, pagtatanong din sa posible sa ating mga kabayan. Ha? Pagka ba talaga El Nino walang bagyo? Walang pag-ulan, 'di ba? Ha? Parang napaka-abnormal natin ngayon dahil sabi ngay may El Nino pero nag-uulan. Walang bagyo pero umuulan pa rin, hatid po ng habagat. Ayun. Ah, so yun po mga kabahagi, pag-uusapan natin 'yan. And our wonderful researchers here. Ayan sila, kabahaging Antoine, no, bahaging John Search, and of course Fiana, syempre pa yung ating head na si Miss Ango. They do research on this and we're going to lay facts, no? Kung bakit ganun. Sabi nga, hindi ibig sabihin mga kabahagi ng El Nino ay wala nang bagyo. Ayan, ha? Sabi nga ko, minsan pa nga, kung El Nino, no, tapos nagkaroon ng, eto, pumasok na tayo sa panahon ng bagyo, mas matindi pa raw, sabing ganon. Pero ito nga po, ang fact behind this, mga kabahagi, no, kahit may El Nino, pwede pa rin magkaroon ng bagyo sa ating bansa, sa Pilipinas. Ang kaibahan lang, eto, mga kabahagi, take note of the difference, ano? Ang kaiban lang, kadalasan ay mas konti ang nabubuong bagyo sa Western Pacific. Yun, no? Pero ang mga tumatama po ay maaari pa ring maging malakas. Oo. Alam nyo mga kabahagi, no? Adding to that fact, mga kabahagi, ano, ito ay base po sa monitor natin. At kung i-research nyo po, no, marami na pong video o naglalabasan sa mga lugar kung saan po usual ang mga tagyelo, no? Even in Antarctic, 'di ba? Ay yung kontinente ng Antarctica, mga kabahagi. Because of El Nino, no? Because of yung mga changes po sa weather na naranasan natin. Sa, 'di ba magtataka ka ba? El Nino tapos panahon ng tag-ulan, 'di ba? Oo. Ang base po no sa pag-aaral ng siyensya sa ngayon, ha? Marami na pong naglulusawan sa sobrang init, 'di ba? Yung global warming, ha? Na tinatawag. Marami na po yung mga lugar, mga kontinente na talagang puro yelo, no? Even sabi nga wala sa kanilang summer, walang tag-init, pero naglulusaw po. Iyan yung sinasabing pinakadelikado kahit na po tayo inakakaranas ng El Nino dahil sa pag-ano na yan, nakakadagdag mga kabahagi, no? Sa paglakas ng buhos ng ulan kahit po tayo ay nasa panahon ng El Nino. Sumasabay eh, no? Sumasabay sa even sa habagat, kaya ho ganoon, no? So sabi nga ang tanong ng iba eh, maano pa ba, may magagawa pa ba tayo na ngayon po nararamdaman na natin ang husto ang epekto ng global warming, no? At dahil dito, ito kahit nga po El Nino, nag-uulan tayo. At tumitindi pa, lalong-lalo na pagka yung sinasabi mga thunderstorm. Sabi, nung una, nung kabataan ko pa, kabahaging Vince, ano, and even siguro yung ibang mga viewers and listeners natin, pagka ho tinawag or sinasambit ng pag-asa ang thunderstorms, sandali lang yan. Uulan lang. Oo, saglit lang yan. Wala pang 30 minutes. Ganon. Okay, sabihin na natin 30 minutes. Pero iba ngayon. Ah, ang thunderstorms or biglaan pong pag-ulan, no? Nararanasan natin ngayon ay matindi na. Nagdudulot ito ng pagbaha dahil sa sobrang volume or dami ng tubig na bumabagsak po, no? Mula sa kaulapan. So 'yan mga kabahagi, ha. Marami pa tayong makapag-uusapan when it comes to weather, 'di ba, no? Naapektuhan talaga kayong init, no? Dami na talaga. Tag-ulan na, marami pang umibili ng aircon, 'di ba, no? Mga kabahagi, sige, magpo-pause tayo for a break. Magbabalik ka agad ang serbisyo. Tara-tara!
1: Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Serbisyo todo-todo.
2: Serbisyo todo-todo!
3: Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasumaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumika sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawi sa mga binahang lugar. Kung kinakailangang lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan. Online at on air, expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
4: Balagbagan na!
3: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Okay, balikan natin ang programang Serbisyo Todo-Todo. Kasama po ang inyong lingkod, Mets Sanding Menion. Hello po sa mga usual viewers natin dyan. Andiyan si Tony Rock ng Texas USA. Magandang araw! Ganyan din kay Angelo Redaha. Suki natin yan from Malolos, Bulacan. Kasama na si Nanay Emma Redaha. Oo, ano na naman ang pananghalian natin, Angelo, ha? Today is Friday, Mongo Friday ba? Ayun. Sige, so paramdam lang mga kabahagi, ano? Naku, nakalimutan ko palang silipin habang tayo po ay naka-break, ano? Ang mga naka-view na rin dito po sa atin, sa ating programa, sa ating live, ha? Sige, maya-maya lang dahil ready na ang mga tagapaghatid ng balita. Unahin natin si kabahaging Tony Sandoval ng DZLT Lucena. Suspect sa pagnanakaw ng baril ng retiradong general. Aba, eh bakit naman nakuha? Take clue po. Yan po, ng Quezon's Police. Sige. Kasabihin ko sana Quezon City. Sa Quezon! Ayan, kabahaging Tony Sandoval. Ibahagi mo na yan.
4: Yes, kabahaging Met. Ima Trejas ngayon ay isang obrero na pangunahing suspect na pagnanakaw ng mga baril sa bahay ng isang retiradong police general na nangyari kagabi sa barangay Gulang-Gulang sa lungsod ng Lucena. Batay sa ulat na tinanggap ni Quezon Police Director Colonel Romulo Albacea mula kay Lieutenant Ryan Hernandez, ang hepe ng Lucena City Component Police Station ay nakilala ang suspect na si alias Armando, 48 taong gulang, residente ng Sinaloan, Laguna. Naaresto ang suspect bandang alas 8 kagabi matapos matukoy ng mga investigador sa pamamagitan ng CCTV backtracking ang sasakyang ginamit sa robbery incident sa bahay ni retired PNP Major General Arvin. Sa isinagawang surveillance, nakita ang suspect na naglabas ng baril mula sa kanyang baywang at inilagay ito sa loob ng sasakyan. Dahilan naman upang agad siyang arestuhin at makumpiska sa kanya ang isang Smith & Wesson caliber 38 revolver. Agad na nasagawa ng follow-up operation ng Lucena PNP, 1st and 2nd Quezon Provincial Mobile Force Companies at Provincial Intelligence Unit. Nabawi pa sa suspect ang 7 iba pang hinako na baril mula sa mga bahay ng dating retired PNP General sa Infanta, Talaminos, Laguna, kabilang ang mga pistol, revolver, rifle at isang Uzi submachine gun. Sa kabuuan ay 8 baril na pag-aari ng dating PNP official ang matagumpay na nabawi. Samantalang pinuri naman ni Police Brigadier General Dominic Bacay, Acting Regional Director ng Pro-4A, ang masusing follow-up, investigation at CCTV backtracking na nagresulta sa pagkakakinandan ng sasakyan at pagkakaaresto ng nasabing suspect. Mula dito sa DZLT 98.3 1FM Lucena, ako si Tony Sandoval sa Pampanig ng Mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
2: Serbisyo todo-todo!
0: Maraming salamat kabahaging Tony Sandoval! Ayan, habang nag-uulat si kabahaging Tony, nasilip ko na po ang mga nagparamdam. Sabi ko na nga ba, unang-una na si Angelo Redaha. Naku, nagka-countdown nito eh. Ha? Para naman sa, para naman sa sinasabing ang kakaharaping kaso ni BBM. Talaga ba? Sige, si kabahaging Helen Messina saying good morning to everyone. Hello, Meta. At gayon din kay Mami Josie Magbohas Sinto. Of course, nandyan, di nawawala ang mga Coffee Bean Team Mommies. Hello, kaila Dr. Sarina, Mami Elaine, Mami Cheryl, Mami Vicky, Mami Anna, Mami G, ayun, si Mami G, lagi ko nakakalimutan pala, no? Okay, sige. So, gayon din kay Tony Rock, saying happy Friday, mga kapatid. Ayan, sige po ha. Thank you so much for watching, ano? Sige, yung mga iba pa ho, pa-shout out, naku. Bukas na bukas po ang ating programa para sa mga ganyan, ano? And even yung mga concerns ninyo, ano bang pakiramdam nyo ngayon, ha? Oo, ramdam na ramdam ba ang El Nino? Or sabi nga ay dun sa ibang lugar, ano? Visayas, Mindanao, ramdam na ramdam nila ang bagyo, yung mga itong panahon talaga ng tag-ulan, no? Kasi binabaha sila ng matindi doon, no? Yung iba nga po, hanggang bewang yung mga baha, no? At talagang even dun sa mga report ng DSWD, mga kabahagi, yung mga ari-arian nila, mga bahay nila, ay talagang napipinsala, no, hatid ng mga nagdaang bagyo. Bagamat nandito na po tayo sa panahon ng tag-ulan, no? Ayan. So, dito sa amin, as of the very moment, ano, tanong ko po, bagamat merong blinds, kitang-kita ko po, napakainit. At yun din po ang naranasan ko on my way here. Napakatindi ng sikat ng araw. Pero may mga pagkakataon talaga late afternoon or evening, no? Bigla na lang bumubuhos ang ulan. Okay, sige. Ay, batiin rin natin si kabahaging Cynthia, ha? Si Cynthia po ay sa Sampaloc, Manila. At Booker Panotes ng Cavite, Alan Ignacio ng Pandacan, Manila, Sir Jason Oliva, Ma'am Rufina Rotoni, at si Lailani Salvio Villarosa. Ito pong si Lani ay taga-Tanyong, Malabon. Oo. Yung kanyang clinic is ano ba yon? JLY. Yan. Oo, para kahapon pa shoutout ng bongga, 'di ba? Oo, buong clinic kasi nila po ay naka-monitor sa atin. Lalong-lalo pagka Wellness Wednesday. Oo, mga kalusugan, 'di ba? Mga kabahagi, no? And mamaya po, antabayanan nyo, meron pa hong mga updates ang mga masisipag nating mga reporters at yung mga updates din po, no, coming from mga research naman, no, yung mga nasasaga po na mga balita ng ating mga from the research team. Ayan, so mga ina-update natin sila. Ay, hello sa mga nanonood via TikTok ng Radyo Pilipino. Samantala si Lordy Navarro ng Mima Rapa. Andito na, pamalang panlalawigan ng Palawan. Nakiisa po sa Mima Rapa Digital Bayanihan Caravan. Lordy Navarro, ibahagi mo na yan.
5: Magandang araw, kabahaging amet. Nakiisa ang pamahalaang palalawigan ng Palawan sa Mima Rapa Digital Bayanihan Caravan na isinagawa nito ng 15 ng Hulyo taong kasalukuyan sa Puerto Princesa City bilang suporta sa pagpapalawak ng digital connectivity, pagsusulong ng digital literacy at pagpapabilis ng digital transformation sa lalawigan. Pinangunahan ng Department of Information and Communication Technology o DICT TMI Mima Rapa ang naturang aktibidad na dinaluhan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga katuwang sa digital development sa rehiyon. Dumalo rin bilang keynote speaker sina DICT Undersecretary Pei Condes de Sangon at DICT Mima Rapa Region Director Emilio Delfina. Inilunsad din ang Palawan ICT Development Plan na magsasalbing gabay ng lalawigan sa pagpapatibay ng digital infrastructures, e-governance, digital innovation at digital ekonomiya. Layunin nito higit na mapahusay ang paghahati ng mga serbisyo sa mga Palawenyo at maisakatuparan ang ganap na digitalization sa lalawigan. Nagsagawa rin ng ceremonial launching ng free Wi-Fi in public schools at gadgets for food turnover na mahagi rin ng mga digital device sa piling mga pampublikong paaralan ng Department of Education sa Palawan at mga barangay health centers bilang suporta sa digital learning at pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan. At yan ang balita mula dito sa DZYM at 1FM Mindoro. Ako, si Lloyd Navarro, nag-uulat dahil sa mga panit ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
2: Serbisyo todo-todo!
0: Maraming salamat, kabahaging Lordy Navarro ng Mima Rapa. Yan, yung DZYM Mindoro natin. And speaking of Mindoro, no, batiin ko lang din ang pamilya, ano, no? Pamilya Minyon, syempre, ha? Yung dyan ho kasi nag-originate ang kanang aking better half. At yung Latombo. Ayan. Hello po sa inyo. Samantala, sa Corcuera Romblon naman, nanonood lagi dyan, ang kabahagi natin, si Evert. Sabi nga, kamag-anakan din daw ito, no? Marami daw mga politiko doon, ha, na mga minyon, pero dito kasi sa amin, walang ano eh, walang nag-a-aspire. Wala akong nakikita nag-a-aspire sa politika, no, na mga minyon. Anyway, mga kabahagi, sige, paramdam lang. Si, ano pala, si Nel, nanunood sa atin, mga kabahagi, at nag-message din po, ano, sa ating live. Oo, lagi naman itong si kabahaging Nel, di ba, no, Nel? Thank you so much po, no. Siya po ay nakamonitor mula sa probinsya. Gayun din, syempre, hindi mawawala. Dennis, ha? Si kabahaging Dennis sa karunungan ng BFF ni Prof. Willie. Antabayanan nyo, by tomorrow na yan. Di ba, kabahaging Vince, ang programa pong Professor in on Air. Ayan, Professor on Air ni Prof. Willie Perez po every Saturday. At dyan po, magkakaroon kayo ng maraming kaalaman, no? Parang ano to, walking encyclopedia itong si Prof. In different aspects, no? Ay siyensya, no? Yung mga bagong discoveries. So, yun po, mapapanood nyo. And of course, ang balagbagan ng ating kabahaging Tuesday, Varga. So, yun po, napapanood rin po sa... ano yan, 1FM, no? Ayun. So, marami pong paraan para ho kayo ay maka-tune sa amin, makasubaybay po sa lahat ng mga kaganapan dito po sa mga programa ng Radyo Pilipino. Okay? At sabi ko nga kanina si kabahaging Nel ay nagmensahe rin. Si Nestor, nandyan din. Nestor Batoy, Magluyan. Hello po sa inyo. Ito, lagi ring naka-view. No? Nakakatuwa naman. Uy, kung magme-message po kayo, please, lagay lang po ninyo kung saan po kayong probinsya, o di kaya kung kayo po ay nasa Metro Manila, malaman ko lang po kung saan po sa Metro Manila kayo nanunood or nakikinig sa mga oras na ito. Mga kabahagi, nakong bilis naman ng oras. Konti pa lang ang sinasabi ko, magbe-break na naman tayo. Ikaw talaga, kabahaging Vince, ha? Sige, wala akong magagawa. Sabi po ni Vince, eh. Mga kabahagi, magpupasan tayo for a break. Magbabalik agad ang serbisyo. Toro-todo!
1: Sa problema mo, may karamay ka. Serbisyo. Todo-todo.
2: Serbisyo. Todo-todo! Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG.
6: Fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaaring magbulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin mapagkakatiwalaan ang source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay hatid sa inyo ng Radyo Pilipino Media Group dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo. Radyo Pilipino.
7: This is it! The TV you've been waiting for is finally here. Humanda na sa balagbagan na may sense at kwentuhang may saysay. Kasama ang nag-iisang multi-talented star, actress, host, singer, at certified unpacker. Ang balagbag yung ate, Tuesday Vargas.
8: Tuesday Vargas.
7: Get ready for the ultimate balagbagan and unpacking new stories only here at 1FM.
8: 1FM!
6: Muling nagbabalik
2: ang serbisyo todo-todo.
6: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Pasok na sa second half ng programang Serbisyo Todo-Todo. Ang sabi ni kabahaging Dennis, magandang umaga po and God bless. Si Nel naman, magandang umaga po. As usual, naka-monitor kami, ha, dito sa Alaminos, Pangasinan. Good day po. Ingat-ingat po kayo dyan, kabahagi. Sobra bang init ngayon dyan sa Alaminos, Pangasinan? Maraming mga ano dyan, diba? Mga tourist spots na gusto magandang puntahan, no? Si Renato C, nanonood din po sa atin. Saying good morning, Sir Renato. Kabahagi, magandang araw. At si Ma'am Josie. Yan. Si Ma'am Josie po ay taga San Rafael, Bulacan. Yun. Uy, hopefully, ha? Opo, wag lang sanang magkaroon ng aberya. I'll be in Bulacan by tomorrow. Yan, sige po. Ha? Kaya lang, hindi ko lang po alam, Mang Josie, kung malapit po yung pupuntahan namin dyan sa inyong lugar. Kung malapit po, sige po, no? Baka humaabisuhan ko kayo. At least makita ko po kayo, no? Ayan. So, sa mga kabahagi natin sa San Rafael, Bulacan, makasama po ni Ma'am Josie na nakamonitor sa atin, nanonood sa atin ngayon. Magandang araw sa inyong lahat. Paramdam na. Sabay ganon, di ba, no? Si Ma'am Josie, may anak to, dalawa na kong pagkakagwapo. Ayan. Yung isa taken na parang hindi ko lang alam yung isa kung hindi pa. Pagkakagwapo talaga. Manang-mana sa mga magulang. Okay. Teka, tignan lang natin ito, ha. Meron dito, maraming akala ang El Nino daw ay tungkol lang sa sobrang init ng panahon. Pero, ha, checking this fact, mga kabahagi, nagsisimula ito sa pag-init ng tubig sa Pacific Ocean. So, ibig sabihin, nagmumula ang init na sobra nating nararamdaman mula pa ho sa karagatan. Kapag uminit po ang dagat, naaapektuhan ang hangin, gayon din po ang ulap, syempre, di ba, no? At nagkakaroon ito nga po, yung mga pag-ulan, no? Alam niyo po ba, ito, I still remember this when I was in high school. Yung pong ano, no, yung process of precipitation. Ikaw ba naaalala mo ba yon, Vincent? Gustong-gusto ko kasi itong mga ganitong tipo ng ano eh. I love science, really. I love science. I love medicine. Yung nga lang, hindi ako nakapag-aral ng medisina, no? Oo. Hindi carry ng bulsa ng parents ko yun eh. Pero yun po yung sa process of precipitation, yung tubig po sa mga karagatan na yan, no? Ay nag-evaporate, 'di ba? Oo, pag ito po ay nag-evaporate, aakyat siya. Aakyat po siya sa kaulapan. At pagdating niya sa ulap at mabigat na no? Hindi na kaya ng ulap na i-manage naman lahat ng tubig, 'di ba? Na kanya pong na nagmumula sa karagatan, no? Ang nangyayari, bumabagsak siya bilang ulan. At kumbaga parang it's a continuing process, mga kabahagi. Kaya kung gaano naman po kainit ang nasasagap, 'di ba? From the Pacific Ocean, mula sa karagatan na 'yan, eh 'yun din po yung inaasahan nating babagsak, 'di ba? At yung epekto nito sa paligid. Yan, 'di ba? Napakainit. Sabi nga mga kabahagi, no, meron akong isang kakilala. Ano ba 'yun? Napaka-abnormal ng panahon natin. Ang init-init. Grabeng init no, umaaraw. Pero may bigla-bigla, 'di ba? No, biglang bubuhos ang ulan. Kaya nga sabi ko siguro, kasi sobra na siya nabigatan. Hindi na niya kayang i-handle. Evaporate, 'di ba? Na sobra ng mabigat para sa ulap, kaya bigla na po, no? Sa sobra, syempre naman. Di ba ikaw nga, magluto ka? Di ba, Vincent? Pag nagluto ka, ano nakapapansin mo? Di ba? May steam. Oh, sobrang init kasi sa ilalim. Pag umangat yan, di ba? Grabe ang singaw ng init. So, parang ano lang eh. Parang simple lang, no? Parang ganun din na Yung init mula sa karagatan, talagang mararamdaman natin. At mind you, mga kabahagi, ito pong ating bansa, ang Pilipinas ay surrounded by bodies of water. Diba? Kaya nga sabi nga, ironic, may mga times na nawawalan tayo ng tubig. Diba, no? Walang supply ng tubig. Nagbabantay ng mga dams natin, wala tayong tubig. Wala na tayong supply, tuyot na. Pero, grabe oh. Kung makikita niyo po ang mapa ng Pilipinas, ano ba ito? Ang mga paligid nito ay tubig. No? Yun ang ironic doon. Bakit nawawalan tayo ng tubig? Gayong, nasa paligid tayo ng katubigan. So, yan po, no? mga facts na amin pong inilalatag sa inyo may kinalaman sa nararanasan natin na matinding init, no? El natin ng El Nino. Bagamat, mga kabahagi, tayo po ay nasa panahon ngayon ng tag-ulan, no? Ng mga bagyo-bagyo, no? Ng mga, sabi nga, aside from bagyo, pag naiisip natin ang tag-ulan, ano, mga kabahagi, kasabay niyan ang naiisip natin, ha, ng mga pagbaha. Ayan, oo. Kasi naman, yun naman ay hindi na ho dahil sa epekto ng El Nino yon. Ito po ay epekto na ng kapabayabayaan, no? Ng ating mga, ano to, ng mga nasa otoridad, no? Kung bakit nagkakaroon na ng problema yung mga ano natin, yung mga sewerage, mga systems natin, no? Yung mga dinadaanan ng mga tubig na yan, dapat na-accommodate lahat, no? Or sabi nga, dahil nga daw sa sobrang pagbuhos or volume ng tubig, ha, na bumabagsak, ha, pagka umuulan, hindi na kaya ng mga drainage system natin. Ako, sige. So, again, mga kabahagi, no? While we are discussing about El Nino, no, about what we are experiencing on our weather, mga kabahagi, tuloy-tuloy pa rin po ang pagbibigay natin ng mga updates. Tulad na lamang nito, mga kabahagi, iniulat po ng Maritime Monitoring Group na sea line na inalis na sa website ng Jinan University sa China ang ulat na nagsasabing ang Batanes ay isang natural na extension or natural extension ng Taiwan at dapat mas pa sa ilalim sa Pilipinas. Nako, ito yung pinagtatawanan po ano ng ano natin ano ng gobyerno na sinasabi, grabe naman itong China na ito. Na pati ba naman Batanes na matagal na pong sakop nating ng ating bansa, no? Ay kabilang sa mga aangkinin, no, ng China. Kaya gayon pa man mga kabahagi, no, nananatili pa rin po ang kaparehong ulat sa hindi bababa po sa tatlong Chinese state channels, kabilang na po ang Global Times, GD Today at National Institute for South China Sea Studies. Ayon po sa Sea Light, wala umanong inilabas na pagbawi, pagwawasto o pagliwanag sa pag-alis ng ulat. Habang, so ibig sabihin parang ano lang, hindi naman sabi natin patay mali siya eh. Pero wala lang, basta lang tinanggal nila, parang ganun, ano, dead ma. Ayon sa Sea Light, wala umanong nilabas ng pagbawi at pagbawasto habang nananatili po ang panawagan ng ilang Chinese scholars na angkinin ng China ang soberenya sa Batanes at paigtingin ang Coast Guard patrols at mga hakbang militar sa angkop na panahon. Ganun! Nako ha. Pero isa pang ano ngayon, pinag-uusapan, ano ba yun? Sabi daw po ang mga Pilipino, tama ba? I was searching for this news actually na akin pong naulinigan ha. Oo. Na tayo daw mga Pilipino ay ano? Mga ano? Unggoy? Ha? Grabe naman sila. Ha? Eh pare-pareho lang mo tayong mula sa Asia, 'di ba? Oo, nakakalungkot naman yung mga ganitong pananalita. Samantala pinag-aaralan, ito ano naman to, update naman po ito kaugnay sa ongoing impeachment trial laban po sa ating ikalawang pangulo, Vice President Sara Duterte. Pinag-aaralan po ng House Prosecution Panel ang mga posibleng hakbang bago humingi po ng otorisasyon mula kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa paglalabas ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Ito po mga kabahagi ay may kinalaman doon sa provision sa tax code na may kapangyarihan ang pangulo, no, ng bansa na magpalabas po ng order sa Bureau of Internal Revenue, no, ng kautusan para ho maisa publiko ang kanino mang tax records, no? So, ayon po kay House Prosecutor at San Juan Representative Joel Chua, hanggat maaari ay nais nilang iwasang gambalain ang Pangulo at uunahin muna ang iba pang options. Well, actually, in fairness, no, sa prosecution na panel, maganda po, no, na pinag-uusapan po nila ito ng maigi. And yung pag-iisip po nila ng iba pa munang options, kasi kumbaga ito yung last option na from the prosecution, ano, since malinaw po sa provision, isa sa mga provision po sa saligang batas na pribado at hindi maaaring isa publiko ang kanino mang tax record, no, whether it's an official, ha, official of the land, o di kaya naman po isang simpleng mamamayan, no. Ito po ay nakasaad sa Bill of Rights ng ating saligang batas. So, doon nga po nakita doon sa tax code na meron, may option. Ito po ay nasa kamay naman ng ating Pangulo kung ito po ay kanyang pahihintulutan. Samantala, mga kabahagi, si Chris Gonzalez ng DWPR Dagupan, mayroong ulat. Tree planting activity sa lalawigan ng Pangasinan, tuloy-tuloy. Dapat lang, di ba? Kabahaging Chris Gonzalez, ibahagi mo na yan.
9: Yes, muli magandang tanghali kabahaging Med, ano? Ang lupang na pamalang palalawigin nga ng Pangasinan ay muling nagsagawa ng kanilang Green Canopy Program. Ito'y tuloy-tuloy ang kanilang pagtatanim ng mga punong kahoy sa mismong Capitol Complex na matatagpuan sa bayan ng Lingayen dito sa lalawigan Pangasinan. Ito'y bilang bahagi ng Capitol Complex Redevelopment Project. Ang pagtatanim ng mga katutubong puno o yung native tree na mas angkop sa klima at kapaligiran ay bahagi rin ng kanilang master plant. Matatanda ang inali sa mga punong invasive o hindi na o hindi katutubong species. Gaya ng mahogany na pinalita ng mga native tree bilang pagsusulong ng mas balancing ecosystem sa Capitol Complex. Nakahanda naman ang alagaan ng mga ito mula sa General Service Office at ang technical na pangangalaga. Kasama rin dito ang Provincial Agriculturist, itong grupo na ito na nangako na alagaan ng mga punong kahoy nito, kabahagi mit. Ang pagtatanim ng mga punong kahoy ay iso'y sumisimbolo sa pangmatagalang adikain ng lokal na pamahalaan para sa pangangalaga ng kalikasan at napapanatiling kaunlaran dito sa lalawigan Pangasinan. Okay, so yan ang ating update mula rito sa DWPR Dagupan. Ito naman si Chris Gonzalez para sa programang Serbisyo Todo-Todo. Dahil sa mampanig na mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino.
10: Serbisyo Todo-Todo!
0: Maraming salamat, kabahaging Chris Gonzalez! Marami pa tayong mga balita, at bago lang tayo mag-pause for a break, ito mga kabahagi, ano, gusto kong bigyang diin ito. Itong balitang ito, mga kabahagi, ito po, tinulugsa ng Defense Department, sa pangunguna po ni Defense Secretary Gilbert Teodoro, ang isang AI video na ipinalabas po ng China Daily. Bakit? Ito po kasi ay nagpapakita na ang Pilipinas ay, sabi rito, quote-unquote, rag monkey. Ba? Papayag ka ba? Papayag ka ba, Vincent? Papayag ka ba, Sofia? Ha? Sino pa ba nandyan? Oh? Papayag ba kayo? Ha? Doon sa binanggit na yon ng China. Ha? Dito sa China Daily. Sa isa pong pahayag, ano, sinabi, kasi ang ano dito, no, merong isa pong yun nga, AI digital the ano to, no, picture kung saan ito ho, yung parang meron doon pinapakita na yung monkey, ay binubugahan po ng cannon, tama ba? Oo, water cannon ng China Coast Guard. Eh, sino ba ang laging binubomba? Di ba tayo? No? Ang Pilipinas. So, sabi rito ni Kalihim, Gilbert Chodoro, sa isang online post, ito po'y nagpapakita na ang Chinese Communist Apparatus, no? Na ang iniisip po nila na ang mga Pilipino 'yon, no? Ganun ang pag-iisip nila sa Pilipinas. Aba, hindi naman tayo papayag niyan, 'di ba, no? Mas maganda naman at gwapo naman tayo sa unggoy, 'di ba, no? Kakaibang level ang ating ano, ha? Ang pagiging species natin. Okay, so 'yun po, mga kabahagi. Oo. So kaway-kaway dun sa mga ano dyan, na nagtatanggol sa China. Okay, mga kabahagi, magpapasan tayo for a break. Magbabalik agad ang serbisyo. Tortodo!
1: Walang atrasan sa paglilingkod. Serbisyo todo-todo.
2: Serbisyo todo-todo!
7: Isang oras ng talino, kaalaman, at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga.
2: Sasahim papawid na
7: Professor On Air.
2: Professor On Air.
7: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan.
2: Professor On Air.
10: Professor On Air.
7: Talino, kaalaman, at kasaysayan for everyone.
2: Professor On Air.
10: Professor On Air.
7: Kasama si Professor Willie Perez.
2: Professor Willie Perez.
7: Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang Radio ng Pilipino.
6: Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatipid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente. Pangatlo, iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lami at lumakas ang konsumo ng kuryente. Pang-apat, gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino.
7: Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages?
2: Worry no more dahil may bag ong podcast ang bayan na para dyan.
7: Online at on air. Expect non-stop tawanan, kwentuhan, at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento. At bawat kwento, worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
10: Balagbagan na!
7: Muling nagbabalik
2: ang serbisyo todo-todo.
7: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Okay, balik po tayo dito sa programang Serbisyo Todo-Todo. Huling huling segment na ng programa. Kabahaging Vince, ha? Batiin muna natin ang mga nagsa-celebrate ng birthday!
11: Happy birthday!
0: Yeah! Sabi nila, alam mo Vince, ha? Ang mga nagsa-celebrate dahil ng birthday ng araw na ito, ha? July 17. Actually, for the whole month of July, magaganda daw yun. Wag kang aangal. Ha? Ayun, batiin natin. Celebrating her birthday today, Doctora M. Sevilla.
11: Happy birthday!
0: Ayan, si Doctora Sevilla ay magaling na doctor yan when it comes to aesthetics, ano? And ayan, mula po sa Vine Aesthetics yan si Doctora M. Doc M, happy happy birthday po sa inyo. At isa ring kabahagi natin, ito ay negosyante. Ha? Oo, napakaganda po ng kanyang business. Itlog! Oo, yam. Ang dami kayo yumaman sa itlog, no? Si kabahaging Cecil Alduesa Vertusio.
11: Happy birthday!
0: Cecil, happy, happy birthday! At isa pa, nababatiin din natin in advance, ha? Nang happy birthday, Jane Manalasta!
11: Happy birthday!
0: Jane, happy, happy birthday! Ayun, ha? Oo, talaga, totoo yan. Magaganda ang mga nagsuselebrate pagkabuwan ng July. Oh, okay, so eto na, isa pang balita. Si Jay Demahero ng Surigao. Mula sa ating DXSP Surigao, isang street-level individual. Arestado sa anti-illegal drugs operation sa General Luna, Surigao. Jay Demahero. Pero, ibahagi mo na.
12: Kabahaging mamet, naaresto ang isang street-level individual matapos ang matagumpay na anti-illegal drugs operation na isinagawa ng General Luna Municipal Police Station sa pamagitan ng Drug Enforcement Unit sa Sityo Pag-ibig, Barangay Poblasyon 5, General Luna, Surigao. Nakumpiska mula sa sospek ang 5 pakete ng pinahinilaang shabu na may tinatayang kabuuang timbang na 0.1 o 1.0085 gramo na tinatayang halaga ng 6,857 na recover din ang marked money na ginamit sa isinagawang operasyon. Matapos ang operasyon, dinala ang suspect kasama ang lahat ng nakuhang ebidensya sa General Luna Municipal Police Station para sa tamang disposition. Mamet, klaruhin lang natin, Mamet, na
0: yes,
12: report natin na last week, Mamet, ito yung kasama sa mga nagbebenta ng mga pakea ng mga gramo-gramong shabu sa mga party area na ginagawa sa Surigao Island.
0: Naku, grabe pala yan, ha?
12: Kaya nga, Mamet, malaking accomplishment ng PNP Surigao ang pagkadakip sa nasabing street-level individual.
0: Sana mas marami pa, ha? Hindi lamang yan nagtatapos ang paghuhuli dito sa mga nasa likod ng mga ganyang ano, no? Paglaganap ng dahilan para lumaganap ang droga sa ating bansa, kabahaging Jade.
12: Yes, Mamet, kaya nga mga komento ng mga nakakita sa ganitong pangyayari sa pag-aresto, Mamet, sana daw wag lang daw dilis ang i-aresto, dapat daw may tuna na daw.
0: Ayun.
12: At very simple to understand, Mamet, na
0: yes,
12: dapat yung malalaki talagang mga pusher ang ma-aresto when it comes sa drugs na issue.
0: Kore ka dyan. Mas malalaking isda. Ayan. So,
12: yes,
0: sige, mag-enjoy ka na lang dyan sa mga isdang nahuhuli dyan sa inyong karagatan. Ha? Balita ko, mas masasarap at mas matatamis, you know? Ha?
12: Yes, Mamet, para sa servisyo todo-todo, Jade M. Ahero ng DXSP 1FM Surigao. Saan mang panig ng mundo, kabahagi mo, Radio Pilipino.
2: Servisyo todo-todo!
0: Okay, maraming salamat. Natawa siya eh, di ba, no? Ha? Oy, totoo yun. Yung mga talagang freshly na nakukuha dun sa mga probinsya na yan, sa Mindanao, sa Visayas, iba yung isda dyan. Ha? Oo, wag lang yung mga isda na galing daw ng China singkit. Oo.

Okay, naku, sorry naman. Bakit ganun? Wala daw akong audio. Ayun. Thank you very much. Para sa Nina Buensalida. Sabi ko kanina si Mami Elaine, tsaka si Mami Cheryl, madaling araw na nagkukwentuhan pa sa GC. Hindi manahimik. Ito naman si Doktora Sarina, nangiinggit ng kanyang mga nilulutong pagkain. Oo, sana naman makatikim, di ba, no? Okay. So, ha? Oh. Mga kabahagi, maraming salamat sa pagsama sa akin dito ngayong umaga. May Telen, Lucina, thank you very much sa'yo, no? At ako'y magpapasalamat din syempre pa sa buong staff, no, sa production, sa panguna po ni Miss Ango, ang ating pong head, John Serge Magat, Fiana Sweet Ferrer, at kay Antoine Mikael. Maraming salamat sa iyo, guys. At nagsilbi nating co-pilot, yan, as usual, nandiyan po si kabahaging Vincent Doroga, the simpatico. Ayun, sa supervision po siya ni Engineer Dave. At ang mga masisipag din natin, si Cairo pala. Aba, kasi naman di ko nakikita ang kagapuhan ni Cairo eh. Bakit ba nandiyan sa gilid? Cairo Bordeo, ang ating director for today, Jamina Faustino, Sofia Policarpio, Jem Cabrera, and Kenshin Manresa. Sino ba yung istorbo ko kagabi? Jamina? Si Jamina, no? Oh, pasensya ka na, ha? Okay. Mga kabahagi, at sa inyo, mga thank you, ha, sa pagsama sa akin sa isang buong linggong ito, no? Natapos na naman, it's Friday today, thank God, at happy weekend sa inyo. Pero huwag niyong kalimutan, ha, ang programa ni Prof. Willie Perez, ha, Professor on Air, gayon din po ang ano to, yung Balagbagan, kasama ang ating kabahaging si Tuesday Vargas, di ba? Manood kayo, ha? Hindi lamang po ang programa ko, naku, marami pong programa dito. Pwede nyo mapanood at kapupulutan nyo po ng araw. Mag-enjoy kayo for sure. So, see you next week sa ating muling paghataw dito sa ating programa. At huwag kalimutan, ha? Laging tandaan, kapag serbisyo publiko, dapat todo! Dito yan sa serbisyo. Tara-tara!

0: licensed bihon, no chemicals, and no preservatives. All natural.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Ring, ring, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
3: Cough, cough, wet away! Yay!
4: Pambatang lagundi, Plemix!
5: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay?
9: Liveraid Pro.
8: May Silymarin, may multivitamins pa.
9: Liver up na tayo
8: with Liveraid Pro.
10: Tuhod. Siko. Baywa.
11: Aray!
10: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May andin.

0: Panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 1 FM. This song is brought to you by Liveride Pro.
2: May silima rin na?
1: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liveride Pro.
1: Tulog sa pangangalagan ng atay?
2: Liver up na tayo
1: with Liveride Pro.
3: This is Friday's Best.

0: Time Check, 12:15.
1: Time Check brought to you by M. Lulier.
2: This Time Check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Ring, ring, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
3: Cough, cough, wet away! Yay!
4: Pambatang lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away!
4: Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemix!
5: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Tuhod, siko, baywa,
9: aray!
8: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
8: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
11: You are listening to Friday's Best.

0: 1FM. 1FM.
1: It is now 12:45.
2: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tuhod, siko, baywa,
8: aray!
7: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay?
12: Liver Aid Pro.
11: May Silymarin, may multivitamins pa.
12: Liver up na tayo
11: with Liver Aid Pro.
13: 1FM.
2: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
3: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
0: Friday's best.

0: Mainit na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatalo sa stress dahil heto na ang pinakastig at pinaka-trending na kasama mo tuwing hapon. Hatid ang musika, real talk, walang prenong saya at trending topics. Sama ang hari ng sabaw, pero unstoppable ang presence, ang Master of the Universe, Master Chinito.
1: It's 1 o'clock.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: get your Super Sulit Sarap Goodies in BW's Super Bake Shop. Available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, nag Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
3: Mm-hmm.
2: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog na tapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginhawa Kuya Boy.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away! Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsama Mang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: FM.
1: It is now 1:30.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
4: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa.
6: May Plemex Forte ako.
5: Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
7: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Tuhod, siko, baywa,
11: aray!
10: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ring, ring, go away!
1: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
12: Cough, cough, wet away! Yay!
1: Pambatang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
4: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
13: This is Friday's Best.

0: Mainit na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatalo sa stress dahil heto na ang pinakastig at pinaka-trending na kasama mo tuwing hapon. Hatid ang musika, real talk, walang prenong saya at trending topics. Sama ang hari ng sabaw, pero unstoppable ang presence. Ang Master of the Universe, Master Chinito.
1: 1FM. 1FM.
2: It's 2 o'clock. Time check brought to you by M. Lulier.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Lulier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLulier customers nationwide can join, mag-transact, gamit ang eligible MLulier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: ERC case number 2026-049CF in the matter of the application for confirmation and approval of generation rate over, under recovery transmission rate over, under recovery system loss rate over, under recovery lifeline subsidy over, under recovery senior citizen discount and subsidy over, under recovery and local taxes pass-through charges over, under recovery from January 2026 to December 2026.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio.
2: Mio. Okay po si Tatay Mio.
3: Opo. Pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
2: Opo. Pagbilao, Quezon. Opo. Tama po yun.
3: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama sa trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para excel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, gayon po ay nawala na.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: One FM.
6: Song being sponsored by M. Lulier.
7: This song is brought to you by
8: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
9: You are listening to Friday's Best.

0: 1FM.
1: It's 2:15.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalagan ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liverate Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverate Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liverate Pro.
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Protection at tulong sa atay?
3: Liverate Pro.
2: May Silimarin, may multivitamins pa.
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
6: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ring, ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
11: Cough, cough, wet away!
12: Yay!
10: Pambatang lagundi, Plemix!
13: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: 96.1. This song is brought to you by Liverate Pro.
3: May silimarin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalagan ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.

0: Buhod, siko, baywa.
1: Aray!
0: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. That song was brought to you by Artricin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artricin!

0: FM.
1: Number one.
2: This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: It's 2:30.
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
5: Cough, cough, wet away!
6: Yay! Pambatang lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: Don't get caught by this accident. Is your house insured? Be sure. Get insured. Get your fire insurance at Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ACECOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company. Incorporated.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Tuhod, siko, baywa,
11: aray!
10: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pharmacy.

0: Pilipinas sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ring, ring, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away!
10: Yay!
9: Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Open your mind and pour in the music. Free your mind.
12: My precious.
0: This song is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: This is your only one. 1FM.
1: It is now 3:15. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
1: Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM with telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac with telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tuhod, siko, baywang, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay?
8: Liver Aid Pro.
7: May Silymarin, may multivitamins pa.
8: Liver up na tayo
7: with Liver Aid Pro.
9: You are listening to Friday's Best.
1: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.

0: Jason's Vihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tuhod. Siko. Baywang.
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: FM.
5: So, being sponsored by M. Lulier.
6: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
5: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
7: Friday's best.

0: ulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay?
4: Liver Aid Pro.
3: May Silymarin, may multivitamins pa.
4: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.
5: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavor. Twice, mommy.
6: Cough, cough, wet away! Yay!
7: Pambatang lagundi, Plemex.
8: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panginawang plema. Basta lagundi, Plemex. This song is brought to you by Liver Aid Pro. May silima pa. Yan ang Liver Aid Pro.
10: Friday's Best.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay?
4: Liveraid Pro.
3: May Silymarin, may multivitamins pa.
4: Liver up na tayo
3: with Liveraid Pro.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
7: Mahalagang paalala,
6: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
9: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: One FM.
0: This next song is being sponsored by BW Super Bake Shop.
11: This is Friday's Best.

endlessly love you.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use, kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po. Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
2: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
6: You are listening to Friday's Best.

0: 1FM. 1FM.
1: It's 4:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: wish list ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby. Open a new biz. Hiking kasama ang besties. Travel adventure with the fam.
1: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus. Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
0: Let's do this!
1: Mag-Enervon Z Plus ka na!
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay?
9: Liveraid Pro.
8: May Silymarin. May multivitamins pa.
9: Liver up na tayo
8: with Liveraid Pro.
10: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: One FM.
12: This song is brought to you by
13: Optin Lutein Capsule.
12: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
10: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
14: You are listening to Friday's Best.

0: It's 5 o'clock.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Kapili nga nito.
4: Mahal naman. 20 na lang.
5: Ah! Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexil Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Hep, sandali lang kaibigan. Meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman? Kasari sa mga pamilya ng halamang mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil. Bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawas sa presyon ng dugo. Para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso.
9: Mark Estevia Food Supplement.
8: Ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya.
9: Mark Estevia Food Supplement.
8: Another product of JMAR Marketing. Mabibili mo na sa inyong suking tindahan, groceries, supermarkets, drugstores at butika dito sa inyong lugar.
10: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
1: This song is brought to you by
2: Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: Friday's Best.

0: Number 1. It's 6:30.
1: This time check is brought to you by Liverate Pro.
2: May silima rin na?
1: May multivitamins pa?
2: Yan, ang Liverate Pro.
1: Tulog sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
1: with Liverate Pro.
3: Nagsalun at may tente lang nga nataanak mo.
4: Ay no, managsakit na't lang dahil ito.
5: At ti ubing nga aglang langa nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Saline Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Saline Plus, araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Saline Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Saline Plus, araw-araw.
9: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
10: Rain, rain, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
12: Cough, cough, wet away!
13: Yay!
11: Pambatang lagundi, Plemix!
14: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liverate Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverate Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liverate Pro.
16: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Protection at tulong sa atay?
2: Liverate Pro.
1: May Silymarin, may multivitamins pa.
2: Liver up na tayo
1: with Liverate Pro.
17: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
18: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
19: Mahalagang paalala,
18: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: One FM.
1: This song is brought to you by Liverate Pro.
2: May silima rin na?
1: May multivitamins pa?
2: Yan, ang Liverate Pro.
1: Tulog sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
1: with Liverate Pro.
21: Friday's best.

0: FM.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.

0: mga impormasyong pangkalusugan. Testimony at patotoo ng ating mga kababayan pwedeng maring kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, saan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan, R-I-S-E, R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaling din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, di naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy.
1: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mo namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, tayo po yung magkwento na naman muli. Dito po sa ating palado doon eh. Siyempre, hatid yan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

0: Saan man daw kung bukay ng Pilipinas, naroon, tara na at kwentuhan na naman tayo. Dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, magandang hapon po. Sangali.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Feli.
0: Nanay Feli.
1: Yang Jensan.
0: Nanay Feli ng Jensan. Opo. Okay po. Nanay Feli. Okay po. Opo.
1: Wala pa rin dito sa Jensan na...
0: Wala pa rin. Opo.
1: Hanap sa kapon. Lahat na dosikat. Pinuntahan wala daw.
0: Wala daw. Okay po. Sa Jensan. Wala. Okay po. Actually, Nanay Feli... nasabihan ko na po yung ating po namang yung ating po namang mga deliveries at ginagawa na po ng paraan papunta na po dyan. Di ko lang po alam kung saan pa sila kasi kailangan mag-drop by. Hindi lang naman po kasi yung isang lugar ang pinupuntahan po nila. Halos po lahat ng mga nadadaanan po nila ay nilalagyan po nila ng ating po namang rice coffee nang sa ganun yun nga po makatipid din yung ating po namang mga kababayan. Yung ating po naman deliveries at malagyan po lahat ng mga lugar na dadaanan po nila. So, antay-antayin nyo lang po, Nanay. Kasi po, paparating po dyan sa inyo.
1: Anong butika?
0: Yung po dating butika, Nanay. Yung po dating butika natin. Yung pong dyan sa Jens Rojon. Tama po ba yun?
1: Opo, Rojon. Dito, maraming marojon.
0: Opo. Opo. Tapos diyan po sa saan pa nga to? Opo. Wait lang po. Rojon Esrin Pharmacy, The Jangas Drug Store. Yan po yung mga lugar na pwede po natin, mga butika na pwede po nating puntahan para po naman na
1: butika.
0: Ano po 'yon?
1: Po yung sa
0: Canary Curie,
1: at saka Watson,
0: ang
1: aking alam.
0: Opo, kung meron pong South Star Drug, pwede din po doon.
1: Saan po?
0: South Star Drug. Kung meron pong South Star Drug dyan sa inyo, pwede rin po yung ating, pwede nating ipagtanong yung ating rice coffee.
1: Dito, Kuya Boy. Wala. Lang.
0: Okay. Sige po. Sige po, Nanay. At dyan po yung sasabihin po natin sa ating po naman mga deliveries ng sa gayon ay malagyan na po dyan sa inyo sa Jensan ng ating po naman rice coffee. Sa bayan po yan, Nanay, di ba? Sa bayan mismo.
1: Opo. Kailan kaya? Anong kuhan kaya? Buwan? This month?
0: This month po, Nanay. Panigurado po yun na this month. Darating po yung ating produkto dyan, Nanay. Antay lang po at ginagawa na po ng paraan ng ating mga deliveries, Nanay.
1: Sa Rojon po,
0: Boy? Opo. Yung mga butika na yan na nandyan po sa inyo ay lalagyan po yan ng ating rice coffee ng ating mga deliveries.
1: Ay, salamat po kung ganun.
0: Opo, Nanay. Sige po. At ipa-follow up ko pa rin po ito. Itatanong ko pa rin po ito para kahit po papano malaman po nila na marami na po ang nag-aantay, lalong-lalo na po ikaw, Nanay Feli, ng ating rice coffee dyan po sa Jensan.
1: Parang sana bilhin ko para matagal ba
0: Oo, dapat po ganoon para hindi na kayo pabalik-balik at matagal yung konsumo po, Nanay. Tapos, halimbawa, meron na lang kayong natitirang dalawang karton, maghanap na ulit po kayo para hindi po napuputol at tuloy-tuloy dapat po yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Kaya paubos naman ang rice coffee ko, paano ako makabili, oy?
0: Opo.
1: Kahit dalawang touch man magdating yan sa Shopee, pagal.
0: Opo, medyo matagal-tagal po talaga kasi may ano po yan, may tawag dito, tsaka may shipping fee. Opo, tama. So, dapat po talaga doon na po kayo sa ano, sa butika na lang po dapat.
1: Kuya Boy?
0: Po. Ano po yan, Nanay?
1: Sana ngayong buwan na ito, magdating.
0: Sana po, Nanay. Sana po. At ipa-follow up ko po sa atin po namang mga deliveries ngayon. After po nitong pag-uusap natin, itatanong ko po sa atin po namang mga deliveries para kahit po papano, alam nila na marami na yung nag-aantay dyan po sa inyong lugar.
1: Marami na yung mga kaibigan ko, gendors ko na. Kaya lang wala pa.
0: Sige, wala pa daw. Sige po nanay. Hayaan po ninyo at atin po namang babanggitin ulit sa atin po namang mga deliveries.
1: Sana po ganyan ba buwan ito.
0: Sana po nanay. Opo. Hayaan po ninyo, ipanalangin po natin na kumbaga mabilis na makarating po dyan yung atin po namang rice coffee.
1: Opo, sana.
0: Opo. Maraming salamat po nanay ha.
1: Salamat po, Kuya Boy.
0: Thank you very much po. Mag-iingat po kayo, nanay. Laging mag-iingat po. Ah, thank you, nanay. Bye-bye.
1: Thank you, bye.
0: Salamat po.

So dito-dito tayo mga kaibigan sa ating namang kwentuhan kalusugan pa rin. At din syempre ng ating namang ipinagmamalaking rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Tawag po mga kaibigan, dito po sa ating baladudunan.

0: tawag po ninyo ng sa gayon, pag-usapan natin, mga kaibigan, yung inyo po namang mga karanasan sa pag-iinom ng ating rice coffee. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello?
1: Kumusta po?
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Nanay Bebeng, ang Bungabong Oriental, Mindoro.
0: Nanay Bebeng, okay po. Nanay Bebeng, okay. Okay, ng Oriental, Mindoro. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Bebeng?
1: 76.
0: 76, okay. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Oo, matagal na.
0: Matagal na po, Nanay. Okay po. Kwentuhan niyo naman po kami. Ano po yung mga naitulong sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay?
1: Marami nang naitulong sa atin ng rice coffee.
0: Ano-ano po yun? Dati po, Nanay, bago po ninyo, paano po ninyo na naalaman, nakilala si rice coffee?
1: Paano nga na eh, ako yung makuha ang mata.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi pa rin na lino ang mata.
0: Oo. Tapos, ano yung dating problema po ninyo sa kalusugan? Ano po yung sabi na, napacheck up nyo na po ba yung mata po ninyo sa doktor?
1: Oo, matatlong doktor na napag-check up. Ano yung sabi, sobrang daw taas ng aking grado, kaya...
0: Oh. Ano daw ang dapat? Ano daw po yung dapat na gawin?
1: Ay, sila ka mataas na lang gradong nilagay. Wala din ho eh. Wala, ayaw ko naman mag-opera.
0: Ayaw niyo naman mag-opera? Kasi operasyon po yung sinasabi ng doktor na pwedeng solusyon po dyan sa inyo.
1: Oo, ayaw ko naman.
0: Ayaw mo naman magpa-opera, opo, Nanay. Kasi medyo, ano na, medyo, sabi niyo nga po, medyo mataas na sobra. Kumbaga, malala na yung problema ng inyo po namang mata. So, ang magiging problema niyan ay dapat po talaga operasyon. Kaya lang, ayaw niyo naman po magpa-opera. So, dito tayo sa ating po namang rice coffee, magbabaka sakali tayo. At alam ko na matutulungan po yan ang ating rice coffee. Pero hindi po yan mabilisan. Unti-unti po yan, Nanay. Lalong-lalo na dahil po mataas na po. Kumbaga matagal na po yung sakit po ninyo. Matagal na po yung problema po ninyo sa inyong mata. Kumbaga marami na po kayong sinubukan at di pa rin. So kailangan po, Nanay, antay-antayin lang po natin. Kumbaga tsagaan po natin. Yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At sa tuloy-tuloy ng pag-iinom po ng ating rice coffee, makukuha din po natin yan.
1: Yung mahigit na dalawang taon na ako nag-iinom.
0: Yes. Kumusta yung tulog po ninyo ngayon? Kumpara noon dati.
1: Tsaka pagbabawas. Oh. Dati noon ako madalang magbabawas. At pero ngayon ay halos araw-araw na naligtala ng isang araw.
0: Oh, di ba? So yung katawan po ninyo, yung kalusugan po ninyo, hindi pala nga po yung mata po ninyo, pero marami na po ang naitutulong sa inyo ng ating rice coffee. Tama po ba?
1: Oo.
0: Di ba? So, kumbaga, kahit po hindi yung mata natin yung... kumbaga, naaayos pa rin ngayon kasi ginagawan pa po ng paraan. Ngayon, marami na po yung mga naidulot sa inyong kagalingan ng ating po namang rice coffee, Nanay.
1: Oo nga eh. Kaming mag-asawa mag-iinom ng rice coffee.
0: Kayong mag-asawa yung umiinom ng ating rice coffee. Opo. Si tatay, ilang taon naman si tatay?
1: 82.
0: At kumusta naman yung kanyang pakiramdam ngayon simula nang uminom ng ating rice coffee?
1: Eh, malakas naman ang kanyang pakiramdam. Kaso lang medyo napayat.
0: Napayat, opo. Ganun talaga yun. Okay lang naman yun, Nanay, kesa ng mataba. Kasi may mga mataba po kasi, Nanay, na lapitin ng mga sakit. Alam niyo po ba yun?
1: Oo nga eh.
0: Diba? Mas maigi po na ganyan lang. Kumbaga, basta po, Nanay, malakas yung pangangatawan, walang karamdaman, okay lang po yung payat. Yung tama lang. Kasi yung mataba po, Nanay, kuminsan yan po yung lapitin ng mga karamdaman.
1: Teka, kuminsan mga kuya mo, nasakit ang kanyang dibdib. Isay ko yun na lang ang in-press coupe.
0: Oh, ano po ba yung napacheck up niya na po ba yung pananakit ng kanyang dibdib?
1: Napacheck up mo ba yan? Hindi pa ho.
0: Hindi pa. Opo. Mas maigi po sana kung mapapacheck up po ni tatay yung pananakit na yan ng dibdib para malaman kung ano po talaga yung sanhi at ano po yung pwedeng ma-i-advise ng doktor na gamot na iinumin niya. Pero okay po yan na umiinom na po tayo, umiinom na siya ng ating rice coffee. Tama naman po yun na dapat po ay umiinom ng rice coffee habang umiinom po sana ng gamot galing po sa doktor.
1: Pero wala siyang maintenance.
0: Oh, yung may... Opo.
1: Yung po... Ang nainom lang ni Ribicon.
0: Basta po yung maintenance po nanay, ituloy-tuloy niya lang po yun. Kasi yun po yung advice ng doktor. Dapat tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom niya ng kanyang maintenance. Kung ano po yung advice ng doktor sa kanya, ituloy niya lang po yun, nanay.
1: Boy, saka ako may tatanong sa'yo.
0: Ano po yun? Go ahead po.
1: Wala pang nagdadala dito sa bungabog ng rice cooking.
0: 25 in 1. 25 in 1. Oh, sige yun. Po, nanay. Hayaan po ninyo at... atin po namang papaabot po sa atin po namang sa atin po namang mga tawag dito mga deliveries na diyan sa Bungabong Oriental Mindoro, si Nanay Bebeng naghahanap na po ng 25 in 1 at gusto nang matikman yung 20.
1: Nakakainap na ako noon, boy. Ay, masarap nga, pero ay ako bagay inapawisang maigi.
0: Ah, mas maigi nga po yun. Alam niyo po ba yung pagpapawis ay isang paraan din po, nanay, para mailabas yung lahat ng mga toxins sa loob po ng ating katawan. Naglilinis po yung ating katawan kapag ganoon na pinagpapawisan tayo. Okay po yun, nanay. Wala pong problema doon.
1: Saka pwedeng pagdalwahin yun dahil marami alaman ng isang sachet eh.
0: Okay naman po, nanay. Basta ang importante, araw-araw po kayong umiinom nun. Saan po kayo, nakabili kayo dati ng ating 25 in 1? Nag-order po kayo sa TikTok. Okay po. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa ating mga deliveries para dyan na po kayo sa inyong lugar. Bibili po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Kumusta naman yung lasa ng ating 25 in 1 para sa inyo po?
1: Masarap ay.
0: Masarap, di ba? So, yun po yung sinasabi natin. Masarap yung ating 25 in 1. Kaya, yung mga hindi pa po nainom ng ating 25 in 1, ako, uminom na po kayo, gaya po ni Nanay Bebeng. Nanay Bebeng, pwede nyo po kasing gawin sa umaga, yung ating po namang 25 in 1, pagkagising, tanghali, pwede po yung ating 25 in 1. Sa hapon naman yung ating 14 in 1 plus 1 at saka bago matulog. Yun po yung ginagawa ko. Kung gusto nyo lang naman pong gawin yung style na pag-inom ko po ng ating rice coffee.
1: Oh,
0: pwede yun.
1: At nanay. Sa hapon.
0: Very good. Very good po yun.
1: Tanghali yung 14 in 1 at saka sa gabi, pag ako nakatulog sa gabi, ako nagising, umiinom uli ako ng rice coffee.
0: Tama po. Maraming salamat po, nanay. O si tatay naman, ano naman yung napansin niyo bukod po sa malakas yung kanyang pangangatawan, ano naman yung napansin po ninyong pagbabago pa kay tatay? Kumusta ang tulog niya at saka yung kanya pong pagbabawas?
1: Ay naku, masarap po ang tulog na rin.
0: Masarap yung tulog. kumbaga, wala nang pakialam sa mundo kapag natutulog.
1: Malakas pang humilik.
0: Malakas pang humilik. Okay. Anong oras nagigising si tatay? Mga ilang oras yung tulog? Mahaba?
1: Mahaba po bago nag-exercise pagkagising.
0: Wow, tama po yun. Dapat po nag-exercise po talaga. Malaking bagay po yung pag-exercise. Ano po yung ginagawa ni tatay na exercise? Maglalakad-lakad?
1: Yang nagtatalon daw siya.
0: Ah, nagtatalon. Okay yun. Okay yun, nanay. Dapat sinasabayan po natin ng pag-i-ehersisyo dahil napakalaking bagay ng pag-i-ehersisyo po sa atin po namang katawan. Kaya mas maigi po na tama yung ginagawa ni tatay na nag-i-exercise po talaga. Malaking bagay po yun. Very good po yun, tatay. Thank you. Okay po.
1: Siya ang alalay ko, siya ang talagakay ko.
0: Dakilang alalay pala si tatay.
1: Oo, dakilang alalay,
0: Jorge. Okay. No, nanay, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng atin po namang mga kababayan ngayon na nakikinig po sa atin, yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, yung mga kaedadan po ninyo, yung mga senior na hindi pa nakakapag-desisyon na simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee, ano po masasabi po ninyo sa kanila, nanay?
1: Sabi ko nga sa kanila na ko yun ang inmin na nila, talagang masarap. Masarap inmin at nakakalakas talaga ng katawan.
0: Tama. Maraming maraming salamat po, nanay. Nanay Bebeng, maraming maraming salamat po sa inyo, ha? At mag-iingat po kayo. Ituloy-tuloy nyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee, nanay Bebeng.
1: Oo, sige po.
0: Maraming salamat po at mabuhay po kayo, Nanay Bebeng. Lagi pong, Nanay Bebeng, ha? Lagi mag-iingat.
1: Oo.
0: Apo, kayong dalawa po ni tatay. Maraming salamat. Ano po palang pangalan ni tatay?
1: Alfredo po.
0: Alfredo. Tatay Alfredo, maraming salamat po sa inyo at sana po ay lagi kayong nasa magandang kalagayan at mag-iingat po kayo lagi. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyong dalawa.
1: Sige po.
0: Thank you, nanay. Maraming salamat. Bye-bye. Tawag po mga kaibigan na 0969-226-9623 yung ating mo namang numero. Kaibigan si Nanay Bebeng ng Oriental Mindoro. Hello po naman sa mga taga Mindoro. Tawag po kayo sa ating mo namang numero 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan mga kaibigan.

po maiiyan tumawag sa atin, ano po, kasi sabi ko nga, inyo po itong anong ito, programang ito, mga kaibigan. Dapat po hindi kayo nahihiya na itanong, ipaabot po sa amin ang inyo po naman mga katanungan patungkol po naman sa ating produkto at yung mga kwento po ninyo na nagsisilbing inspirasyon ng ating mga kababayan na may mga iniinda po mga karamdaman. Minsan kasi, di ba, tayo pong mga Pilipino kapag sa kapamilya po natin na nanggagaling yung testimonya, kuminsan hindi tayo naniniwala. Di ba? Hindi tayo maniwala eh. Di ba? Kilala kita. Di ba? Pero kapag sa ibang tao po natin na narinig mga sinasabi, mas naniniwala tayo sa ibang tao. Aminin man natin sa hindi, mas naniniwala tayo sa iba. Kesa sa mga kapamilya natin. Di ba? Sa mga kakilala natin. Di ba? Pag narinig natin sa ibang tao yung hindi natin kilala, ganun yun. Aminin naman natin sa hindi at talagang ganun yung ganun yung iba natin mga kababayan. Ano po? Hindi ko naman nila lahat at hindi naman talaga lahat 'yon. Pero mostly ano po, ganun po 'yon. Lalo na yung tao kilala mo na nagsasabi noon. Sabihin mo, kulit naman ito, yabang mo naman, hindi naman totoo yung pinagsasabi mo. Pero kapag sa ibang tao natin, the same na sinasabi nung kilala natin, na narinig natin sa ibang tao, mas naniniwala tayo doon. O kaya po, iniimbitahan ko po kayo na dahil po sa mga testimonya po ninyo, dahil hindi kayo magkakakilala, maniniwala po sa atin yung ating po namang mga kababayan na meron pong mga iniindang karamdaman. At dyan po sa bagay na yan, dyan po natin sila matutulungan.

0: Tawag niyo po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. Mga kaibigan, ang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po sa ating paladudunan. At syempre, kung may mga katanungan po kayo, pwede nyo rin po i-text yan sa amin. Pwede nyo ibahagi po naman ang inyo po namang mga kwento sa pamamagitan po naman ng text po ninyo. Talagang wala po kayong pantawag, mga kaibigan. Wala na naman tayong oras. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatutunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Ang alam po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala sa Kuya Boy po naman ang inyong likod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
1: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahimpapawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawani ng himpilang ito.

0: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
1: Pinukupup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: 1 FM.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay bawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Kasangga at kalusugan.
3: Coming up next.
4: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Angie Marcamoyas. Kasangga at kalusugan. Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa manusog at responsableng mamamayan. Pakinggan,
5: Angie Marcamoyas.
6: Angie Marcamoyas.

0: Σαλκά, Ακαλουσούγα, Έρτζιμα, Αμμόνια.
1: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta na po tayong lahat? Kumusta ang ating kalusugan? Dapat lagi po tayong magpalusog. Kumusta yung ating mga kababayan sa iba't ibang sulok ng ating bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao? Kumusta po sa ating mga parents? Kumusta yung ating mga nanay na laging nakasubaybay? Yung ating mga tatay dyan, kumusta po? Sa ating mga tito, mga tita, syempre mga lolo at mga lola, sa lahat po ng senior citizen, malusog na umaga po. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan, hatid sa inyo ng Jemar Herbs Incorporated. Kumusta po ang mga kababayan po natin na mga nakikinig sa Kalakhang Calabarzon, ang lugar ng Cavite Province, siyempre ang mga kasangga natin dito po naman sa Laguna Province. Ano po? At dyan sa bahagi ng Batangas, itong Rizal, siyempre sa mga taga Quezon Province, mga taga Infanta Pudillo area, dito naman sa bahagi ng Calabat Island. Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig. Kumusta po tayong lahat? At nawa po'y kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating mga mabibihis ang produkto ng Jemar Herbs Incorporated. Napakabilis ng panahon, mga parents kong minamahal. At tayo po ay nasa kalaghatian na po ng buwan na July, mga parents kong minamahal. Napakabilis ng panahon. Ano po? Kaya yan, palapit na naman ang Kapaskuhan. Sigurado yan. So, malusog na umaga sa ating lahat. Sa mga kasangga natin, dito naman sa bahagi ng Mimarupa, di natin pwedeng makalimutan ang ating mga tagapakinig na hindi batiin ng isang malusog na umaga. Lalo po ang ating mga tagapakinig sa bahagi ng mga ito ng Mindoro Province. Yan. Mga taga Mindoro, good morning! Yung mga naninirahan dito naman sa Kalakhang Calapan City, Oriental Mindoro. Yan. Mga taga Occidental, good morning! Welcome sa ating programa. Uy, salamat po ha. May mga kasangga natin na talagang suki ha, ng ating programa. Sana po yung ating mga taga Mindoro Province mag-message po sa atin, kumusta na po sila, at yung po namang ating numero ay narito lamang ha. Ang numerong 0918-2777-888 at ito pong 0933-214-5288. Kinukumusta ko po ang mga taga Mindoro Province ha. Yan po ang sakop ng Mimarupa. At dito naman sa bahagi ng Marinduque Province, good morning. Welcome mga parents kong minamahal. Salamat sa inyong pag-suporta sa ating programa at pag-konsumo ng ating napakabibisang produkto ng Jemar Herbs Incorporated. Napaboritong paborito po natin. Salamat po sa inyo ha. At marami tayong tagapakinig dito naman sa Santa Cruz, Marinduque, ano? Dito sa may bahaging ito ng Buwak, mga taga Turijos, good morning. Mga taga Balanacan, mga taga Buena Vista, yan. Mga taga sabaybay po natin, maraming salamat sa mga taga Marinduque Province. Sana po kayo'y maging malusog, ano? Good morning. Basta't ang gawin natin, huwag nating palitan yung ating kape sa umaga. Basta't nariyan lamang ang malusog na kape natin, ang produktong Mark Cafe, Mark Cafe Brown Rice at Mark Choco, kasama yung Mark Juice. Yan ang maganda sa ating mga kababayan na kumukonsumo ng ganyang mga produkto. Ano? produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Ano po? At sa mga taga Romblon, yung Romblon po kasi ay talagang island po, mga kasangga. Na talagang sila ay nasa may pagitan ng Mindoro at dito sa bahagi ng Marinduque. Yan po, Romblon Province, magandang lugar, magandang tirahan, ano, na yan po ay sagana sa, ano, sa laman dagat. Siyempre, mga parents kong minamahal, ano, maraming isda dito, maraming pusit, yan, ang lugar ng Romblon Province. Ano po, maraming sariwang isda, mga kasangga. So, malawak po ang Romblon Province. Ang atin pong produkto ay available po sa mga drugstore, pharmacy, grocery, sa mga tindahan dito sa ating lugar sa Romblon Province. Kumusta na po tayong lahat? Maraming salamat at ipagpatuloy natin ang pagkonsumo ng mga mabibisang produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Sa bahagi po ng ating lugar, dito naman sa Bicol Region, Kabikulan, siyempre bumabati tayo ng Marhay na Aga, mga Bicolano at Bicolana. Salamat sa inyo. Good morning! Good morning! Sa mga taga Camarines Norte, Camarines Sur, itong Catanduanes, ang lugar po ng Sorsogon Province. Yan. Kumusta ang mga taga Sorsogon? Yung mga taga Legazpi, aba, talaga namang malaki nitong lugar ng Legazpi. Ano po? Good morning po sa ating lahat. Welcome sa ating programa. Nawa po'y kayo'y maging malusog at konsumuhin natin ang mga mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. So sa ating lahat na mga tagapakinig, Luzon, Visayas at Mindanao, good morning. At sa mga taga Metro Manila, malusog na umaga po sa ating lahat. Mga taga lugar po ng Kalakang North Luzon, good morning. Welcome sa ating programa. Ano po? So maraming salamat po. At ako po ang inyong lingkod, mga kasangga. Walang iba kundi si kasanggang Injimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
0: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil eto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Ang bagong food supplement na pwede sa kalalakihan at kababaihan na nagtataglay ng macarot extract at tongkat ali extract upang mabalanse ang hormones sa ating katawan para sa pang-araw-araw na aktibidad. Ito ang Markup Capsule Food Supplement. Uminom araw-araw para always kang ready kasangga.
0: Si Kasanggang Enjimar Camonias dito sa Kasangga at Kalusugan. Enjimar Camonias. Enjimar Camonias. Enjimar Camonias.

0: Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig. Malusog na umaga po. Welcome sa ating programang Kasangkat Kalusugan. Gusto po namin kayo'y maging malusog. Yun pong mga nagtatanong, may kaugnayan po dun sa ating kape. Ano? Yun pong Mark Cafe with brown rice extract. Marami pong nagtatanong kung ano ba ang maitutulong ito sa ating kalusugan. Siyempre naman, kailangan alam ng mga parents. Ano po? So, kagandahan po dito sa ating produktong Mark Cafe with brown rice extract. Ito po ay naka-focus po doon sa extract ng ating bigas, ano, yung brown rice. So, yun pong ating parts ng kabuuan ng isang butil ng bigas. Meron po yung tinatawag na brand at germ. Ano po? Yung germ, yun po yung tubuan ng palay. Kapag ito po ay binabad natin at gusto nating patubuin ng isang palay, doon po lumalabas yung uhay. Ibig sabihin, doon pa lamang kita na natin na talagang may nutrients na kakaiba. Dahil po doon lumalabas yung uhay eh. Subukan nating magbabad ng isang butil ng palay, ha? Tapos ay balutin natin sa tela. Mamaya ay tutubo po, magkakaugat, dun po nagmumula yun. Yun po yung germ dun sa ating piraso ng bigas o ng palay, sorry. Yung palay, ano? So yung palay na yan, mayroon tinatawag na bran. Yung pong bran, yung pong manipis na balat. Pagkatapos pong matanggal yung ipa, kung tawagin na ipa, yun po yung husk, mga parents kong minamahal. Ano? Yun po yung ipa, ano? Pagkatanggal ng ipa, so lalabas po yung bigas, yan po ay mayroong pang kasunod na balat na napakanipis. So sa dami po nung klase ng halimbawa brown rice, yan po ay naihiwalay po sa pamagitan ng machine. Ano? Iihiwalay po kaya nagiging extract siya eh. So hindi po kasama yung kabuuan ng bigas dun sa ating kape. Sapagkat ang kinukuha po talaga dyan, yung germs at bran ng isang bigas na yun po naman yung napaka-sustansya. So kaya kung kayo po'y umiinom ng brown rice, abay, lasang-lasa naman natin, honey. Yung parang lasang am, ha? Lasang am, yung po bagang lasang pinagpakuluan ng bigas. Yan po yun, mga parents ko, pinagsamang bran at germ. So dito po sa ating Mark Cafe with brown rice, sinamahan po ito ng iba't ibang klaseng powdered form, mga parents kong minamahal, yung pong herbal extract. Kaya kayo po ay hindi nagkamali sa kinakapi nyo kapag ang pag-uusapan tungkol sa kaping may bigas. Ano? Sapagkat tayo naman po ay hindi papayag na kayo po naman ay magiging mataas ang sugar, sapagkat unang-una, hindi po maganda sa kalusugan yan. Ano po yung pagtaas ng sugar? So, ang ginawa po natin ay kinuha po yung nutrients, powdered form, na sinamahan po ng stevia. Yung pong stevia, isang halaman po yan, mga nanay ko nakikinig, ano, na matamis po yung dahon. So, in-extract din po, yun ang pampalasa po natin sa ating Mark Cafe with brown rice extra. Kaya maraming nakagusto ng ganitong klaseng kape dahil nakaiwas po tayo sa pagtaas ng ating blood sugar sapagkat naka-stevia na po siya. Ito pong Mark Cafe with brown rice extract, mga parents kong minamahal, ay may 11 sangkap. Ito po ay mahusay sapagkat ito'y may fiber at mabilis makapagtunaw ng mga kinain po natin kapag tayo ay umiinom ng kaping Mark Cafe with brown rice. At isa pa, mga parents kong minamahal, maganda rin po para makaiwas tayo sa sakit sa puso, diabetes, sapagkat Ginamitan po ito ng extract ng stevia. Yun pong pampatamis without worries. Yan po'y mababa sa calorie content. Kaya napakagaling po ng ating Markafe with brown rice extract sapagkat yung extract ng mangosteen ay kasama po sa ating mga active ingredients ng ating Markafe with brown rice. Mayroon po yung purple kern. Ano ba yun? Yun po yung mais na iba yung kulay niya. Purple nga eh. Di yun nga po yun. Tapos moringa, yun po yung malunggay. Tapos ito pong superfood, spirulina. Ito pong pampaganda ng daloy ng dugo, ang tongkat ali. At ito pong anti-cancer, ang agaricus blase morel mushroom. Yan po, mga parents kong minamahal, ang mga mahuhusay na sangkap ng ating Markafe with brown rice extract. Maganda po kasi pag tayo ay mananatili dito sa Markafe with brown rice, dun sa mga may paborito po nito, ay mamimaintain po ang inyong kalusugan. Magiging maayos po lagi yan. Sapagkat kung kayo naman ay magpapalipat-lipat, ay mahirap po. Sapagkat unang-una, ay kung kayo sanay na po dito sa Markafe, ay huwag na po ninyo yung iwanan. Sapagkat unang-una, ayan po ay para sa inyo mula sa GMRS Incorporated at sa management. Safe po tayo dyan, mga parents ko. Dahil una-una ay type compliant sa sa Food and Drug Administration at tayo po ay halal certified. Kaya maganda po ang ating mga produktong yan na dapat lagi po nating tangkilikin. Alam niyo mga parents ko, hindi lang po sa bigas. Yung pong mais na sangkap ng ating Markafe with brown rice ay yung pong tinatawag nating purple kern.
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. Engimar Camonias. Engimar Camonias. Camonias. Camonias.
0: Ito po'y healthy food, mga nanay kong nakikinig ha. Ito'y nagtataglay ng anthocyanin na makatutulong sa ating puso, mata, nervous system at may kakayahang tigilan ang pagkabulok, pamamaga o impeksyon sa loob at labas ng ating katawan. Mainam din ang purple kern na sangkap ng ating Markafe with brown rice extract sa mga nais magpababa ng bad cholesterol, makaiwas sa sakit sa puso, hypertension at mapanumbalik ang collagen level ng kanilang katawan. Ayun po, kita natin ha. May component na collagen ang ating purple kern na sangkap naman ng ating Markafe with brown rice extract. Ang lakas po ng ating Markafe with brown rice extract, mga parents ko ha. Maraming may paborito ng ating masarap at mabisang Markafe. Yung pong isang sangkap, yung po yung moringa, mga kasangga. Ano, mga parents ko nakikinig, itong moringa naman, alam nating malunggay na tinaguriang superfood, mayaman sa vitamin A, mayaman sa vitamin B at C. Ito'y nagtataglay ng minerals, protein, vitamin B6, riboflavin, magnesium, beta-carotene, iron, at amino acid. Ayon po sa pag-aaral, ito pong malunggay ay makatutulong sa may masakit ang ulo kasukasuan, may nagdurugong sugat, may sakit sa atay, may urinary tract infection, may bacterial fungal skin disease, at pwedeng makaiwas po tayo sa free radicals at stress. Ang malunggay po or moringa na sangkap ng ating produktong Markafe with brown rice extract ay kayang kontrolin sa tamang antas ang ating blood pressure, cholesterol at blood sugar level. At pwede rin pong makatulong sa pagkakaroon ng sapat na produksyon ng gatas na mga bagong panganak na ina. Yan, mga parents ko. Alam natin yung tungkol sa Malunggay, ha? Yung ating Samuringa na parents kong minamahal. Yan po ay ilan lamang sa ating sangkap ng Markape with Brown Rice Extract. No table sugar added. Walang dagdag na asukal. Puro stevia lang. Pampatamis without worries, mga kasangga. At sa mga susunod po ay itutuloy po natin ang pagbibigay ng impormasyon may kaugnayan sa ating Markape with Brown Rice base po dun sa mga research na ating pong natuklasan. Ano po, para sa inyo po yan, mga kasangga. Basta ngayon, pagkatapos ng ating programa, ilista po natin yung ating bibilhin. Markape with Brown Rice Extract, napakagaling na kape. Sapagkat unang-una, mura na, talagang nakatipid tayo, pero yung high quality niya ay para sa inyo. Yung sinasabing value for money, ay nako, sobra-sobra po yung benepisyo ng produkto natin bago sa pera natin. Kaya tayo po yung nakatipid. Alam niyo, mga parents kong minamahal, kung ipapasok po yan sa networking, yung ating Markape with Brown Rice, abay nasa 1,000 mahigit, hani. Nasa 800 ang pinakamababa. Sa networking po yun, mga kasangga. So wala naman po tayong binabayaran sa mga tinatawag nating ways to earn, ay hindi na po tayo dyan, mga parents ko. Marami tayong babayaran, pero mamahal po naman yung produkto natin, hani. Kaya sa ating lahat na mga kasangga, maraming salamat po. Malusog na umaga sa ating lahat. Tayo na po ay humigop ng Markape with Brown Rice Extract, ang kaping napakasarap ng ating mga kasanggang Pilipino.
2: Halina't tuklasin ang sinasabing dagdag resistensya ni Ate Rowena Marchan.
3: Rowena Marchan po. 47 po. Isang street na rasyon po. Sa akin sa yung naranasan po po, ang nagtitake po ko ng Markape Brown Rice ay lumagad po yung matinagdag po and lumalakas po ng resistensya ng natawa.
2: Magmadali, bumili na ng Markape 10-in-1 plus 1 with Brown Rice Extract sa pinakamalapit na sari-sari store, groceries, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.

0: Tudo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. JMAR Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Isa na namang masayang balitaktakan. Kasama si Kasanggang Angie Mark Camonias.
2: Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Ito po ay para sa inyo mga parents ko, ha. At bago tayo magpaalam, akin pong inirerekomenda sa inyo ang napakahusay na sabon. Ang sabong Gandang Natural Skin Whitening Soap. Ito po ay green papaya at kalamansi na pinagsama sa isang sabong 135 grams. Paganda po yung sabong yan, mga parents kong minamahal. Yung green papaya, hilaw na papaya. Mahusay na sabon ng JMAR Herbs Incorporated. At ito po ay bali tatlo, mga kasanggano. Yung hinog na papaya, kung tawagin natin ay orange papaya skin whitening soap, ito po ay sinamahan ng tawas at turmeric. Maganda yung sabon natin, mga parents ko. Export quality, mga kasangga. Mabula po yan, mga parents kong minamahal, hanggang sa kanyang kaibuturan. Tapos yung pangatlo ay ito pong germ fighting action. Ang kanyang sangkap, mga parents ko, ay guava at ito pong neem plant extract. Yung pong kapalit ng bayabas-bayabasan dyan sa ating gubatan. Ito po ang aprobado ng FDA. Ano po? Yan pong pinaka-extract, yung neem oil. Isang halaman po ito, mga kasangga, ha. So yan po ay nasa Gandang Natural Herbal Soap, mga parents kong minamahal. Skin whitening soap din yan. Panlaban sa germs, mga kasangga. Kaya swerte natin with germ fighting action. Yan. Magandang gamitin sabon yan. Pagkatapos ng ating programa, kayo may pupuntahan. Pwede kayong maligo, maghilamos gamit ang sabong Gandang Natural. Good morning sa lahat ng ating mga tagapakinig. Maraming salamat po. Good morning sa mga nagbe-birthday ngayon.

Sa mga nagtataglay po ng karamdaman, ipagdasal po natin kayo'y gumaling. Lumapit tayo sa poong na lumika, mga kasangga. Kiyak gagaling po tayo. Salamat sa bahagyang technical. Daghang salamat, maraming salamat. Sa FB Live, kasanggang Hernan. Ito naman sa mga research, James Banyaga. At sa kasanggang news update, yan naman si kasanggang Arvin Enriquez. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si kasanggang Injumar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang kasangga at kalusugan. I love you all.

0: inyong napakinggan ang programang Kasangka, Kasangka at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga! Kasangga at kalusugan! Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay.
1: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
2: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan.

0: FM.
1: Good morning. It is now 6 o'clock. Time check brought to you by Mark Cafe.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Every morning should be a good morning. Pakinggan si Alfredo Villarun.
4: Alfredo Catalo Villarun, 63 years old, taga Davao, Santiago, Ilocos Sur. Ako po ay tricycle driver. Magalas namininom ng Mark Cafe Brown Rice 10-in-1. Dahil sa pag-inom ng Mark Cafe Brown Rice, ang igla din ang aking pakiramdam.
3: Ang Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with Brown Rice Extra ay mabibili na sa pinakamalapit na grocery, supermarkets, at butika na malapit dito sa ating lugar.
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away! Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
12: Mahalagang paalaala,
11: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Sipol dito, sipol doon!
14: Lahat ay napapalingon.
15: Saan? Sa radyo.
14: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
15: Daw?
14: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw. Hindi mambobokin. Hindi mambobola. Solong-solo mo na si Rico Mambo.
16: This next song is being sponsored by Mark Cafe.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Mm-hmm.

0: It's 7 o'clock.
1: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
2: Time check brought to you by Mark Cafe.
3: Si Kuya Seth Mandia ng Gumaka Quezon at ng kanyang buong pamilya kumukonsumo ng mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated.
4: Ako po si Seth Mandia, Barangay Bilipado, Gumaka Quezon. Lahat ng produkto niya sinubukan ko. Yung Mark Capsule, Mark Cafe, saka yung Choco. Tingin ako mga lasa. Umaga, kinakapi ko, pati yung asawa ko, magulang ko, sa Mark Cafe. Pero hindi ko mawala yung aking Mark C, Vitamin C, Plus Zinc, kasi maganda sa katawan.
3: Ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay magbibili na sa inyong mga suking groceries, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tuhod. Siko. Baywa.
9: Aray!
8: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap in as early as 7 days pansin ang paglighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
11: Rain, rain, go away!
12: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
13: Cough, cough, wet away!
14: Yay!
12: Pambatang lagundi, Plemex.
6: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sipol dito, sipol doon! Lahat ay napapalingon.
15: Saan? Sa radyo.
3: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo...
15: Medyo.
3: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakaaliw.

0: When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Yanka here for Silka self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
1: Kmart. Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga. Dahil ang isang lucky store partner natin, mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
3: Tuhod, siko, baywa,
4: aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kabalan! Expect something new! Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open! Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City na swak sa panlasa, pasok sa bulsa, at iyak na babalik-balikan. Try our special Guangdong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more! Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience. Only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant. Located along Bypass Road, Fairlane Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!